0: kende gitani kinangamu vaibo nga uli disa chintabuli e chintabuli chomu zeke mji wa mkaga kumacha sawo kuminabi ina chitundo paka sawo saka satu ezo kumacha wano ku radio budu radio yomu tuwa uli
1: 98.8 FM radio budu.

0: Ate abakulembeze abenjawulo wano mu bendo bendo ne musaza buddo nabo bavuddeyo okwozaayo za Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikira gago mulundi ogwa 3 mu 3. Mu bano mwe muli mwalimu Kato Abdallah ng'ono nno ye mumyuka wa Pookino ow'okusatu omuwummuze era ng'onatendereza nnyinimu olw'okulengerera ewala mu buli kimu n'avaayo n'enteekateeka ezitumbudde Obuganda mu byobulamu ebyempuliziganya n'ebirala.
1: Yagulawo ebizimbe by'amasomero okwagala okwongera amaanyi g'enjigiriza, atunguza ebyobulimi byobulimi okubeera nga tufuna emmere, okubeera nga tufuna akasente mu byobulimi, atunguza ebyobulamu ng'azimba amalwaliro n'ebirala bingi nga bwe tuzze tubiraba. Kaakano ono tufe ng'abasajja be era abazaana be kitwakatiko okwezi byonna Ssaabasajja Kabaka byakereddewo nga tusinziira ku mpuliziganya kati ze tulina mu ggwanga munene, omukono omunene era obulaba nga bulimu Ssaabasajja Kabaka. Mu kiki ekyo twagala okumwebaza naffe okwekubiriza ng'Abaganda ng'Obuganda ffenna nga tujjukira amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka naffe kwe tugenda okubeera nga tufuuka abazira, abo abaana baffe bwe baliyimbako kwe kubeera nga tusimba emiti. Olwaleero buli muntu yeetaaga wali obutonde bw'ensi obulungi, tusimba emiti ate tuziyize n'okubeera nga tugitema, tubeere nga tuyonja empya zaffe nga tukola bulungi bwa nsi.
0: Ate ye ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Kakande John atendereza omutonzi olw'okwolesa beene mu kulamula Obuganda n'asobola okuvaayo n'enteekateeka Ssedduge ezituusiza Obuganda ku ntikko n'okubanga kyegombesa nga bwe buli kaakano.
2: Gy'otukoledde mu kugemesa abaana, mu kulabaka nti akawuka ka siriimu kalwanyisibwa n'okukakendeeza, emisinde gy'obadde otegeka egy'okulaba nga tufuna sente ez'okuzimba amalwaliro, okulabika nga otukumye kumye abantu baffe bayongere okuweerera abaana. Ssaabasajja Kabaka weebale okusiima okulaba nti nti abantu bo abasajja bo bonna ate babeera balamu, era twagala okwebaza ebyo byonna by'otukoledde. Ate nange nsiima nange neebaza mu ngeri ey'enjawulo Ssaabasajja Kabaka ogweke nnyini yasiima naffe n'otwawulizaako ku bukulembeze era n'otuwa okusobola okukulembera abantu baffe mu byenjigiriza ewaffe gye nkulembera mu ggombolola ya Kyannamukaaka Ssaabagabo, era njagala n'okwebaza ebyo byonna byonna ebituukiddwako mu myaka gino. Tukwagaliza amatikkira amalungi ag'emyaka 3 mu 3.
0: Mu bufu bwe bumu n'omwami wa Ssaabasajja Kabaka Beatrice Mpanga owa Mutuba gw'omu Buwunga yeeyanziza beene olw'okulungamya Obuganda ne butambulira mu kuba eggolokofu mu myaka gyonna gy'amaze ku Namulondo ng'abulamula.
3: Ssaabasajja asooka okweyanza okunjawulizaako ku bukulembeze obw'eggombolola eno. Ssaabasajja neebaza lwa byonna ebituukiddwako abantu basabe Buwunga okusingira ddala ku byobulamu nga buli muluka gutuusiddwamu obujjanjabiibwo, ebyenjigiriza abaana bafunye bbasale. Ssaabasajja tweyanza ebyobulimi abantu banyiikidde mu kunywa emmwanyi, abantu bakubirize Ssaabasajja era abantu bawudde nti embeera ekyuse ekyuse. Twebaza nnyo obuweereza bwa Ssaabasajja era twongere okusabira Katonda ayongere okuwangaaza emyaka gino 3 mu 3 gyakutuusizaako ng'oli ku Namulondo.
0: Wokota wokota Namunswa. Ampuliriza okula kyamaanyi okuwuliriza rediyo y'omuntu wa bulijjo amawuliraga obudde buno geego amala tugenda galeeta ku ssaawa 4, ssaawa 5 ne ssaawa zaffe eziddako tugenda kutuusaako amawulire. Nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo nkwagaliza akaseera akanyuvu akawuliriza ebiddako.
4: Gabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com, radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Sports.
1: We all love God.
0: Sports Analysis. On the Sports Analysis, when the program is okay now.
2: The sound of love. Oliku radio wudu, radio eyomuntu wabuli joo, nkula msiza kugo inaje kumideko, ninkweba zajo najo sobodo kuwela ngate, otusiza kengalo, yenze tamkede umalu, nente kateka ya na sports analysis, atewe naba mvudeo, jetimu ya serukeira, egendo kuje kuongereyo, paka waliku sawa zigena kupele iladala nya. Okusoka iladala, egwanga ilia Itali, nomu zanyo gumpira mugwanga ilia Itali, ugudemu enchukwe, uruo kuvibu wake yali center back, omugundi hivyo, mumanyifu, omurungi, nemu nkola ye mirimu kuchisawe, ye mwami ugubaita Franco Baresi, abasingo mbunyi ngayo wa mumanyi, neyenga manyage, bamitanga Francino Baresi, yali kutimia gwanga ya Itali, adhene kutimia AC Milan, ilanga timia AC Milan, yali captain wabe kumpi miaka nga, na 15 mirambirira, nga agenda masu nukubira nga ateka umu tindo, ila yali umutendisi wa timia gwanga ya Itali, wakati wa bili ya bili, ne bili mukaga, nga umutendisi wa timia gwanga, in fact yali kutimia AC Milan, yaba vubu kabatu, nenga gwanga ya Itali, yaba sambi kukufa chenda mwe bili, okuva kinana mu ebiri paka kyenda mu ena okuva kinana mu ebiri paka kyenda mu ena ngagenda masu nokubira nga ate atekawo omutindo ye mwami ogwaita Franco Baresi abasingo bunyi ngabe tumumanyi yawangula bingi kubanga ekisoka nti kutimya AC Milan yabagwanguza league kumpi ezikwata mukaga yawanguza Super Coppa Italiana ezikwata munya UEFA Champions League zikwata musatu miaka je 8 na je 9 nga jitandika then yogera ku European Super Cup wa 9 na 9 mwena yogera ku Intercontinental Cup wa 9 na 9 na 9 atane kutimye gwanga elia Italy yebatusa mu finals za World Cup wa 9 na 2 then najja ne mu 9 mu 9 yabanguza World Cup wa 9 na 2 najja mu 9 mu 9 anasobola kubiranga ati abatusa mu finals atena abakwase kifecho kusatu mwaka gwa 10 mchenda ye mwami ogubaita Franco Baresi afudulu na kulwalero omusajja okuva ko mugwanga elia Itali miaka chinana mu miaka nkaga mukaga eranga sambira club ya AC Milan emipira jali na lusambu 19 na lusambu 19 then team ye gwanga elia Itali anjaga kutegeza koko anti yabazanyira emipira jali chinana mugumu yagena maso no kubiranga ate abazanyira so omusajja gwompira mugwanga elia Itali wa magwe agugudemu enchukwe amacha agoru na kuruno olwalero era kitalo nnyo ekyo mwami ogubaita Franco Baresi na munabya mizanyo ateera munna mupira omukuku navu kugwanga ilya Itali ne kutimya banafa ba AC Milan. Arsenal ye defending champion wa league eyigwangi yabungereze yokuntiko era tugenda okuingira season ya 2026 nga buli omwamu tuno olidde okulaba nti ajja okudefending ekikopo ekyo si bangi mulijje gwange yabungereze yokuntiko abazze ne bawangula ekikopo ekyo omwaka guno ne baddamu ne bawangula n'ekikopo ekyo omwaka ogujja oba ne badefendinga ekikopo ekyo mu mbeera nga bwegeza kukubanga itambula ne badefending ekikopo ekyo emyaka ebiri oba esatu kubanga ndoza otuna club ya Man United obuli ne club ya Man City gigamu kwa gama team agasobodo kwira nga teka chi defending buli wobera champion binji byobo ino kwira nga to okola okudde nguru buli wobera champion binji byo ino kwira nga to okola okudde nguru naddala okuongera kumatiza nti okuwangula ekikopo tewagwira chigwire. Mikel Arteta fenatu wabuzanti dala achimanyi ndi okuteka teka time wangu de musizo niyewevu deko chechimu kwenye bichasi nzo kubele bizibu dhani okuteka teka timu e wangula kubange chisoka nti buliwa wangula buli timu je kolelera gwe echitegeza nti amani gaba opponents ba Man City, ba Man United, ba Chelsea, ba Tottenham Hotspur owo oli mu league nga ogenda kuvuganya ama teams 19
1: agaba gasigadde kubanga lije gwange yabongereza erimu timu za makumi abiri. Kati dala Arsenal netef okwata ekikopo kino okukizaayo. Dala Mikel Arteta timu enagitesetese mentally okulaba nti eddamu okuwangula ekikopo ekikwanga potential weri eya timu eno okuddamu okubeera ngaate ewangula ekikopo. Naye Mikel Arteta alina kugikwata atya? Butya bayinza okubeera nga tagihandolinga? Kikyayinza okubeera nga taakola mu kaseera kano? Kubanga juke tutandika season nga timu tena musambu ya musaliba omu kwa sambu enzo kwa ngulosa kuko ababa dempa jiwaga na da season ewede na season zeze mabiga omu sambu na agenda kumale mieze juwe la kumbi esatu kwena sina chindi etanu ngatali uo kwa ngechimu tawanya chechimu kwewe bigenda masno kwa ngatebi kwa atiyo omubili gwe mugongo. Na ye bichiba anti omukulu alowooza ndibyo nabimala season ewede nga season yenu agenda kujja kunaza bunaza oboli awo chinzo okubeera ekirala. So katuinde tuwabe nenga Arsenal gumwagizwa club ya Arsenal dala olaba anti timu yo yetegese dala olaba anti mubutufu tugamba anti Premier League atandi kuruna ku lwencha club ya Arsenal yetegese wadenge wangu ekikopo sioni wedde ezimu kweze nsongeza ju wangu za ekikopo sioni wedde dala zikwatibwa ngabo zino kubanga zikwatibwa kubanga inclusion eyo musambi Zoris techitegeza nti agendo kuwa back techitegeza nti agendo kuteba atita chitegeza nti agendo kuwa musambi wa manyu kubanga asobola okujera still liji negana okugenda okuja mulije gwangira Belgium noja mu Premier League bintu bibiri bya njawulo. Soka tuinde tulabe na ye chonna chechiri League etani kange na kuzumeza abiri mulumu kitegeeza tusigaza wiki satu League egene basi nokubira nga tetandika ne wiki ezeze satu okweteekateeka kugenda kuba kutyana dange ya club ya Arsenal balina okusamba akakupa aka community shield yenze tamkede umalu nkwagaliza amacha marungi.
0: Yabane Sports Analysis. Sports Analysis. Wano program sedukera. Nibu wakati msawe yokuna. Esawe yokuna kumekeza program sedukera. Nestani Biki Bank. Buli lugendo. Lutani kano kusemvula. Buli chiloto. Chikulanga chinyuevu. Gwetubanga tutambulide wamu. Stani Biki Bank. Edunga mziwa banki nkule ya Uganda.

0: mapumziko Gocha 24/7.
1: Amaulira gasensu dua ageke nenyeze dua amaulira gesigika ganoge maulire kuchinda munana katunyeze munana chinda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo.
2: Edenshika ziri biri zokaze zise kusawi nyeza machago lunaku olwaleero. Wasibiyo tia guwe na ulirizo mkuto guwa chenda munana katunyeze munana ne chenda mutana katunyeze tano Radio Budu kadeka maulire nganoga kusomera ndi Dembe Davis. Mu district yebu kumansimbi wali wabata na manyangamba abata na tegerekeka abazi nduzi za umufuke ya badeye kolere jije nebamumiza omuko omusu. Ati dua tegereke seko lia kabandanga mtuze kucharu cheru nkenge mugombula ye chibinge rango nubiba mazo kumuta neba muambula mwengweze zona omulambo neba guleka bukunya. Omusasu wafe serwada swalikia inebisinga o era kabituwe.
3: Abadda ino omukubagagga bakolera ku kyalo kino nga amusasula emitwalo ebiri ebiri buli lunaku nga kigambibwa nti abamuse baagadde kumubbako ssente era nga mu mpala abaddemu ne miliyoni bbiri n'ekitundu nga ze batutte ne bamala okumutta olwo ne bamwambula yenna ne bamuleka ng'ali bukunya. Toweddi Sserwadda akulira ebyokwerinda mu kibinge akakasizza bino era n'asaba poliisi okukola okunoonyereza okumala ku batemu abakoze ekikolwa kino ekikyamu.
4: Waliwo omwana gwe bayita Kabanda mutabani wa Muzeyibbulu mu Lukenke ababbi oba abatemu gwe basanze yasomba ebisolisoli nga ali ku kyalo kyewaabwe mu Lukenke ne bamuzinduukiriza ne bamuba emiggo ku mutwe ne bamumenya n'okuguru oluvannyuma lw'okumutebereza nti alina ssente. Omwami ono abadde atera okutambula ne ssente ze ngaziteka mu mpale ey'omunda n'ayambalirako ey'okungulu eziteeberezebwa okubuubuka tebubiri n'ekitundu busatu kubanga ye ssente ze buli lwatazikola ngaziteka mu kiveera ng'azambalira munda mu mpale ey'omunda kati bamuzinduukirizeeyo ne bamuba n'asigalaku kale bwerebwe bamutwala mu ddwaliro e Masaka gye yafiiridde. Tusaba poliisi abantu abo balabika nga ba ku kyalo ebibanoonyerezeeko tulabe nga funa obwenkanya bw'omulenzi abadde musajja mukozi era omwami kitaali amukozesa yalina nti ate amusombera emiti gya kalitunsi nga bulinaku amuwa emitwalo ebiri ebi kitegeeza ye naye ensobi kyatakola kwekutereka ssente mu mpale ey'omunda n'ababbi bamukubye bamwambula engoye zonna ssente ne bazitwala ne bamuleka kale mwere.
3: Nze Sserwadda Swalike kula Radio Buddu nga ndi mu disitulikiti yebukoma nsimbi.
2: Ate bo bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Rwengo bajagambiza nga ekimezo gw'enjala oluvannyuma lw'okuwuta obuva ebifo ebisinga obungi mu kulonda okwakaggwa okw'abassente b'ebyalo. Bano boogeddeko ne Radio Buddu nga bakulembeddwamu omukwanaganya w'emirimu gy'ekibiina Samuel Zuma lubategeeza nti kati balinda okusunsulamu bakulembeze b'emiruka okuliyo olunaku olwaleero era nga nakwo basuubira nti baakukuwangulira waggulu. Omusasi wa fe Segu Jashadik yalina ebisingawo era naye kabituwe.

0: Ibadde mwe byokuyiga binje naye kansuubira nti nawe olina ky'oyizeemu. Essaawa esooka ya program Twezimba. Twezimba bwe tutyo bwe tugikomekerereza ng'ebadde kutuusibwako Winkle Technologies.
1: Winkle Technologies tukutuusaako ebyuma bye weetaaga ebiri mu kika kya steel, obuuma obusaawa, bomba za yingini ezifuuyira ebirime, tiras, obuuma obulima, obuuma obusala emiti n'embaawo, n'ebyuma eby'ekika kya steel ebirala. Winkle Technologies
0: tusange mu kibuga Masaka ku kizimbe kya Mukalazi obala Stone Age Building. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi tano ez'okumakya budde bw'amanyuka webale kuwuliriza Radio Buddu. Amawulire agasensuddwa, agekenenyezeddwa, amawulire agesigika. Gano ge mawulire ku 98.8, 95.5 ne ku www.radiofm.com. Radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Wasuzo tano mulonja uliza Radio Buddu y'omuntu wa bulijjo. Kadde kamawulire ag'obudde buno nga noga kusomera ndi Sebofu Matia. Nja ba kamalo okulonde bwera nga balinze kimu kya kukuba birayiro byabwe n'okwasibwa stampu. Abamu ku basente ba balondeddwawo okulembera ebyalo beeyamye okusigala ku mulamwa ogw'okuweereza ebyalo byabwe. Nja tebeerabidde balonzi bye baabasaba. Martin Kalungi yalina ebisingawo.
3: Ni wankubadde ng'ensawo y'ebijimusa eri 15,000 n'okusoba, so ng'ate basentebe omwaka omusala gwabwe gwa 12,000 gyokka. Ye ssentebe Kabeera Deo gwe tusanze ku mutala gw'e Natita, ng'ono nno ye yalondeddwa okubeera ssentebe w'ekyalo kino eky'e Natita. Mu kuwayamu Nafa atutegeezezza nti kaakano akageri gye yakizudde nti abakyala bajjumbira nnyo okulima emmwanyi ku kitundu kye, baagenda okusookerako wa kubasasula n'ekirabo eky'ebijimusa nga buli omu waakumuwa ensawo.
4: Sigenda kubaswaza, mbakakasa bye mbadde nkola basinzideko bantekemu obwesige, ngenda bukubisaamu emirundi ebiri. Era ku bimu byo bye nabasuubiza nga ndi mu kampeyini, nsuubira sigenda wa tibigenda kyuka. Banasuubiza bamaama abakyala nti bamaama balimi b'emmwanyi, kubanza ekinfudde kye ndino n'amaanyi bulimi bwa mmwanyi. Omusajja mulimi wa mmwanyi, kati ne njagala ne bannange bamaama mbalaba batandise okulima ku mmwanyi, bongeremu ku maanyi, nabasuubiza obbawe ebijimusa. Taddewo ensawo ey'okudduukirira abatuuze bannange naye ng'atandikidde ku bakyala.
3: Ssentebe Kabeera era alabudde bassentebe banne obutakozesa bubi buyinza bw'abaweereddwa, agamba nga bakozesa bubi sitampu z'ekyalo ne bazifula bizinensi, nti kino si kirungi n'akamu.
4: Waliwo basente be bakozesa obubi sitampu, naye nkakasa abalonzi bange era batuuze bannange nti emyaka gye mmazeeko etaano na gino gye baatwongeza, sitampu tebadde na buzibu era tejja kuba na buzibu. Kuba basente bakozesa obubi sitampu, abamu abagitembeeya nga tamanyi kiddako, naye nze sitampu ebeera mu nnyumba n'engenda mu mwanyi yange ne nnoonya sente ezinnyamba n'ekyalo kyange ne ntambula, sitampu jja gikozesa bulungi ate tafunye olukiiko kabiri iti nze nja kuba mmanjibwa kusayininga naye nga sibanjibwa kubeera na sitampu.
3: Martin Kalungi muzukulu wa Kasujja, Radio Buddu Ekalungu.
2: Ate bannakibiina kya NRM mu disitulikiti ya Ruwengo basagambiza nga kimezezza okwenjala oluvannyuma lw'okuwuuta ebifo ebisinga ddala ku kifo ky'obwa ssentebe. Era bano aboogeddeko ne Radio Buddu nga bakulembeddwamu omukwanaganya w'emirimu gy'ekibiina kino Semwezi Umar, baategeezezza nti kati balinda kusunsula bakulembeze ab'emiruka okuli olunaku olwaleero, nga nakyo bakisuubira nti n'obukulembeze buno obw'emiruka bajja kubuwuuta buva.
5: Semwezi Umar mukogerako ne Radio Buddu y'omuntu wa bulijjo agambye nti ku byalo 1,248 bikola disitulikiti y'e Rwengo, NRM yafunyeeko ebifo 1,291 ate nga ekibiina kya NUP ekifunako ebifo 6, abaavuganyiza ku lwabwe ng'abantu ne bafunako ebifo 61 ate nga ekibiina kya DP kyafunyeeko ebifo 2 byokka. Semwezi agambye nti kati abantu abali mu kuvuganya ku mutendera ogwa LC ey'okubiri mbu baagala enkolagana ey'awamu, kyokka n'atendereza nnyo bannarwengo olw'omwoyo omulungi gwe bayisemu nga bakuba lukano, n'agamba nti bo ng'ab'ekibiina kya NRM kino baali bakyagala ddala kubanga be bawana akakiiko k'ebyokulonda amagezi nti akalulu ka bassentebe kalondebwenga mu mugongo nga bw'omuwulira bwakkaatiriza ku nsonga eno.
6: So ku kyalo abalonzi baalonze nga kubala mutwe, abantu nga beerabirako layini zifaanana zitya? So nze ndi mumativu n'akalulu k'oku mugongo n'ennonda bw'etambula eyo, era kinkolera bulungi kubanga buli awangula awangula bannakyalo beesaliddewo nga bamativu n'embeera bw'eti. Nnyongera okuwanjagira n'okukubiriza abakulembeze baffe nti kyo balina okugadda.

0: Ta abantu kubyalo byabwe basigale nga bebo banachale echo nga bawerereza wamu echo kubiri njagala bakubiriza nti bakozese bulungi sitampu
1: ye ombaka wa government mu district yerwengo ime katera tuli abajenyi mukogera kone radio budde yo muntu wabulijjo agambye nti ne wankubadde akaluka abasente bebyalo kawabadde mu ebisomoza ebitono tono waliwo abavubuka abakoze fujjo era ne babakwata nga mukaseera kano bali ku police ekyazanga nga bakyagenda maso n'okubabuuliriza ko ona talime kuwabula abasente be abalondeddwa n'agamba nti bagatte nyo abantu era balondole nyo enteekateeka za gavumenti bazagazisa abantu baabwe bakulembera basobola okuzifunamu tikubanga basente be abamu bebawumuza abantu babadde besuleegwa naggamba mu mbeera yemuna abalabudde nti anaakwasibwa sitampu yenna atandika agikozese bulungi kubanga sitampu eno eyamba abantu ba bulijjo nze segujja shadiki wazanya nengo ku radio buddu radio muntu wa bulijjo wali mu district eyerwengo
2: Neli nansemba ya bamu kuwa memba bechi vina cha FDC baraja nido mkule meze uguanga January Kaguta Museven. Ate omuntu wawe Dr. Kano Kiza Besije ilakirize bana mateka abe bakolo guwawe. Dr. Kiza Besije asobolo kufuno uwe nkanya. Ubaka buno buwele dwe ya liyo mbaka wa parliament ya walu kano theramu na chivina cha FDC Kamaga Daniel. Babada yogira keri banama uli nategeza nti okukanda aliriza Dr. Kiza Besigye mukomera. Ekintu ekyo si kirungi olw'ensonga nti Besigye kitabangudde obulamu bwe era ategeezezza nti bo n'okutuusa ku ssaawa eno si bamativu olw'obulamu bw'omuntu waabwe. Munaffe naago gye mawulire ag'obudde buno nga n'ogga kusomera mbadde Sebuufu Matia. Tova ku radio buddu tukyagenda maaso n'okuweereza.
3: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yo mtu wa ulijo. Batuwali jeko, nenga tetugoka, batuwali jeko, nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta, nga faba tunde wa guruwazo.
4: Radio Buddu, eno ya radio yo mtu wa ulijo.
3: Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Buddu Radio yomu tuwa ulijo Rainbow Agro Science Company Limited Bebako le dagala read out Edito mudo kufila damu mirandira Echikufila koku luwa ukudamu kumela mundi milo yo Oluwa teta mekisi Dagale likola kasori Omuemba kone bijanjaro Linongalile tero mudo kumale mieze satu Ngateguza mkumela mundi milo Echiwa bilima kasera kokuwe gazanya Katia tepo sirini Dagala liabi uka Ngalite bisanyi Mogo Nebi ukebili enduli nebi vale Biyo mutine evi kola Batu kole de dagala Adiko nisita Edite nduwa dezoneza fango Gamba ngaka tunyeze Blaita kere bilime Nebi lala Katia teta nikapu Dagala disease and what is a bright season now? Obutataganya bidime. Gwayeta ze dagala lino. Isanga mubakam farm supply. Wamune mubansanja agrochemicals. Kubudu straight muchibuga masaka. Wamune chotila mutauni. Ebukoma nsimbi. Lisanga mubatamukede agrochemicals. Ateka disizo. Mubabukasa business store. Kuba kusimo kumanya bisinga wo. Noti bidi noti noti. Mwenda noti noti. Mukaga mukaga noti. Obaku noti msamfutane emu. Bidi emu emu. Nyatanu nya.
5: Hello?
6: Yeah, this is Patrick Mkambo of Don't Joke Supplies. We are following up on our payment.
5: You know our customers pay in 60, sometimes 90 days.
6: That's a you problem.
7: Some things can't be pushed forward. Salaries, rent, some suppliers. So why would your business have to? With Stanbic Business and Commercial Banking's unsecured invoice discounting, you can unlock cash from unpaid invoices up to $3 million US or 12 billion Uganda shillings, keeping operations moving while you wait to get paid. Because opportunities shouldn't stop simply because cash is tied up on paper. Call 0800-325-325 and speak to one of our representatives today. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings.
8: Abavuzi bebituka, emasaka, rakai, bukoma nsimbi, nebitundu byonna. Oyagala kufuna driving permiti, omukisa guguno, aba wendi driving school, bakomyewe masaka. Ngabagenda kubera, ofisi zaabwe, emasaka kusaza, opposite ne roundabout, etunude wa Pokino. Okuvange nakuzo mwezi 17, okutuka nga 28 ogw'omunana, 2026. Erigwa yagala kufuna driving permiti, empya, driving permiti yabula, oba driving permiti yagwako. Nawa yagala kuongera mu class, mu driving permitio. Jangwe wandi se nga driving permiti mugenda kuzifunira wo. Bakubire 0 5 4 7 9 5 10 7 wendi driving school besigwa.
9: G Jula Motors Uganda Limited. Abaka kasiwa mukutunda no kuwola pichipichi. Kakano bakutegeza. Ntukumitwalo nsambu zoka. Osobola okafuna ya pichipichi ya bajaji boxe ya loni. Ekikwetagisa photocopies nyeze ndaga montyo. Ne photocopies biri ezo ya kweyimiride. Buli wiki osasula emitwalo musambu. Obe emitwalo abiri mu munana buli mwezi. Okumala emyaka ebiri. Olonga pichipichi eno ya bajaji boxa. Efukira dala iyo. Bobosa sudo kufuna pichipichi eno. Kujula Motors. Tujikutambuliza kubwerere. Okujikutusiza uojagala. Enanga tuina nebika bya pichipichi ebira lebi enjawulo. Omoli TVS. Hawuju. Tukutuku. Nenda la nyenji. Jula Motors Uganda Limited. Tuchalile ku ofisi za Fenkuru. Mochibuka Kampala Kamocha. Opposite na Kasia Building. Oba tukubire. Kuziro musambu musambu munana. Mukaga ziro muenda. Muenda biri munana. Oba ziro musambu musambu munana. Musambu ziro setu. Munana satu mukaga. Oba kuziro musambu ziro nya. Nya musambu munana. Satu tano nya.
10: Kati guomuli miyalima na ichigenderero echo kufunamu. Tota wana na virala vyo na. Fune chijimusa chabudu organic fertilizer osilike. Guomuli miwe mwanyi, emboga, butunda, nyanya, ebitoke, nebirime virala. Echijimusa chabudu organic fertilizer echo butonde. Chechina kutusa kuchiroto cho. Techiko makukujimusa vimera vyo ka. Wabula no kudaburu letaka. Neridabuja. Chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima. Okweto olore gwanga. Okumanye visinga o. Kupaku noti musambu noti musambu. Chenda munana. Chinana muenda. Atanu mutano. Budu Organic Fertilizer. Chikole wabarona Agrobusiness Center. SMC Limited. Habasangi wekabari bubonzi.
11: Luwacho sasula chinji. Ngate wali womu kisagopita sasula ya dechi kumi. Katingo kweza apu ya momo mpya. E yani umomo apu. Usubulo kusendi kilo mtu ye nasende kubwedele. Buli weekendi. Obo kusasula masanyalaze. Wamune bidu za mazi. Ezidu wansi wengu mitano. Kubwedele. Iye chitufu. Otele kachinji. Chikuwe midembe. Wamune ukukuongira manji mungalozo. Katida unilodinga. Oba gula honi umomo apu lero. Otanikira wakunyumilo ulamu. Obutalimu ya doksasule nusu. Ago gemanyi gamomo.
12: Banka enkuru ya Uganda etegeze ebitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya tinsale sale okakasa nti sako ezirina license zezo kaze mukolagana nazo ayongezeddwayo kutuusa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omwenda omwaka guno ebitongole by'ebyensimbi byonna ebirungamizibwa banka enkuru ya Uganda bikubirizibwa okwongera okukwasizaako ku zisako eziri mu nteekateeka y'okufuna license banka enkuru ya Uganda tesuubira kitongole kya byansimbi kyonna kyerungamya okugaana okukolagana ne sako zonna ezigwa mu kiti kino okutuusa ng'ebbanga lino liwedde deko okumanya ebisinga wo tukirira ofisi ya kulire ekitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkuru ya Uganda obagenda ku kibanja kya banka enkuru ya Uganda eky'omutimbagano obubaka buno bukutusibwako banka enkuru ya Uganda.
13: Watandika dio kuuliriza Radio Budu. Watandika dio kuuliriza Radio Budu.
14: Yara fe, program chia singo kunyumira.
13: Presenter, kanyomero, oba kazanyo chia kasingo kunyumira. Akokota sobala kuera vira. Katinga tuja guzemia kabiri muetano ja Radio Budu. Chukulete nda kanyomero. Chichicho lifate wera bidde. Chichicho lifate wera bidde. Kumia kabiri muetano ja Radio Budu. Mu program self care, the mixi. Wamune program chia kase. Bwamu uliriza wogendo kubile simu. Otubuli lebirunji chibia jukira ku Radio Budu. Mumia kajaya abiri muetano. Muna fe, tosubaka nyumero kana kajude sanyo okunyumirwa nokujukira birungi nebinyuma Radio Budu jezekola mu banga lya miaka 25 chichicho alifatiwera bidde mu miaka 25 eja Radio Budu.
15: Oli wakati musawe yokubiri ya program twezimba wano ku Radio Budu
16: pale kuliriza radio omuntu wabulijjo Radio Budu ampuliriza ku ochali. Tuli kuchenda munana katonyeze munana, chenda mutana katonyeze tano, neku www.radiovuduwfm.com, ali emitala wa mayanja. Dachika 15, zezaka itakusawe tano. Wali kusawa tano nechitundu, tugenda kuelekeleza, tenku kwa senteka teka, ya Juma Special, na yeye kutambuza paka walimu nteka teka ya la mixer. Unakulu wakutano, yonajyo sinzi ila webali nyo webali redala. Mazo kwa igatibu wako mugana angesema ata tugenda kuogera kunsonga za Vine Paramedical School paka wali kusawa tano na ekitondo kale nosura tosa gasa gana tetutambule wana sema ata la musa kwa tulizo
17: sema mwami madole tatuwe yanzi za sewa tuwe yanzi ege okutuwa mukisa okuogera ko ili haba uliriza babu duwe FM haba uliriza abalungi abale dieno Budu Fama tubebaza okubanga muuliriza mbalamusiza ko nnyo mu linya lya Mukama waffe Yesu Kristu ateera mbebaza emirimo gye mutuusaako engalo Amanya nedobozi ndi John Bosco Sematasanyu omusawo atero omusomesa owabasawo okuva ku somero lya abasawo eriitibwa Vine Paramedical School. Linono somero lya abasawo lisangibwa awo mutenga. Baita abasinga bamanyiwo nga mutenga okuva ekyalusowe nokkirira ng'ogenda tuuka e Kaddugala kakati liri awo waliwo n'akabumbe k'omusawo kali ku kkubo eryo ly'essomero lya Vine Paramedical School. Essomero eryo liruddewo emyaka giwerako nga litendeka abaana abasawo era ku biti ebyenjawulo bamukosa ezi ez'enjawulo. Olwaleero tuzze wano ku Buddu FM ate tuzze kulambulula tuzze na kugezaako kunyikiza abazadde abamu tebamanyi bubonero obutwala abaana ku busawo.
16: Yes.
17: Abazadde abamu batya okuweerera abaana obusawo olw'okuba balina endowooza ate nga oluusi olumu kituufu nti obusawo bwaki bwa bbeeyi. So Vine Paramedical School tuzze ne solution.
16: Okay.
17: Tuzze na kuyambako omuzadde ali mu kuteekateeka omwana wo okuba omusawo alina kukola biki na biki, masomo ki g'alina okunnyikiza.
16: Okay.
17: So omuzadde bulijjo ntera okutegeeza abazadde nti omwana tetumuteekerateekera mu senior 1. Sorry, tetumuteekerateekera mu senior 4. Bobo yagala omwana wa afuuke musawo tomulinda kutuuka mu senior ya kuna nedda omwana omuteeketeeke lubelyebelye. So ebyo byetuzze okubagamba bwe bubaka bwe tubaleetedde.
16: Okay.
17: Nga Vine Paramedical School.
16: Wenyini bwoba otandikira awo.
17: Tweyanziza sebo tweyanzi. Vine Paramedical School olwaleero obubaka bwe tulina omulamu ogwaleero. Mami moderator nzikiriza nambulirira abantu olugendo lw'okufuuka omusawo.
16: Yes.
17: Olugendo gw'omuzadde ali eyongo yagala kuweerera omwana w'obusawo lugendo ki lw'olina okukwata. Era nga ngenda bagamba olugendo olwo nsaba okutegeeza mwenna abawuliriza nti olwaleero nga waliwo enkyukakyuka mu byenjigiriza, olwaleero nga waliwo kibula mirimu oba ebbula ly'emirimu, abazadde tuteekwa kubeera beegendereza ddala koosi kyezo ze tugenda okusomesaamu abaana. Mulekerawo okusomesa abaana koosi nga mufa abaana bamalirize babatikkire, naye ng'omwana bw'ana amala okutikkirwa agenda kuba talina kyazzaako.
16: Okay.
17: Omwana mulondere koosi nga koosi eyo bw'aba agisomye asobola okufuna omulimu ate era asobola okwetandikirawo omulimu gwe. Nze ndowooza abazadde mwali badde mwewala okwerera abaana koosi ezo ng'omwana tasobola kutandikawo omulimu gwe. Mwettanire nnyo koosi z'okutandika. Naddala koosi zino ez'obusawo kyangu nnyo omwana okutandikawo omulimu gwe.
16: Okay.
17: Ate era kikyali kyangu nnyo okufuna omulimu. So ffe tusomesa abaana mwami moderator, naye abaana tetubata buti kugenda mu nsi, abaana tubayambako okunoonya emiki
16: emirimu.
17: Mu Uganda mu bitongole ebyamaanyi mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga.
16: Okay.
17: Kakati ate abaana bano ate era tubayigiriza okutandikawo emirimu. Tubawa entrepreneurial skills, tubawa skills oba amagezi buti omwana bw'atandikawo omwana ayiza okujjanjaba. Kakati bw'aba ayiza okujjanjaba akozesa atyaga amagezi ge ag'okujjanjaba n'akozesa ka kapita kati nikaalina n'atandikawo ka kiriniki yonna gy'ali. Obusawo gwe mulimu gwokka nga buli w'oli wonna kasita wabaayo abantu omuntu oba osobola okukola. Kale nno abazadde mubeere beegendereza ng'omwana musomese koosi nga koosi eyo bw'aba agimaze asobola okwetandikirawo omulimu gwe.
16: Okay.
17: Ng'emu ku koosi ezo ezo ye koosi eno ey'obusawo.
16: Ffe
17: Vine Paramedical School twazze kujjawo ndowooza nti nno obusawo buzibu nti obusawo bwa bbeeyi.
16: Okay.
17: Ky'ova olaba ewaffe buli muzadde yenna asobola okuweerera omwana ku busawo si nsonga enfuna ye eri etya. Buli muzadde yenna ku levo ye ey'ebyenfuna asobola okuweerera omwana obusawo wano ku Vine Paramedical School.
16: Okay.
17: So omuzadde awuliriza Buddu FM toyina kyakwekwasa. Toyina nsonga lwaki togenda weerera mwana wo busawo ku mulembe guno oba ku mulundi guno.
16: Okay.
17: So kakati ate nno munnaaye buli muntu yalibadde aweerera omwana omusawo. Kirungi nnyo mu famire okubaamu n'omusawo.
16: Yes.
17: Omusawo yalibadde tabula mu famire. Munnaaye ensi ezaakula osanga buli famire eyina famire dokita. Naye kirungi nnyo asobola okuba ng'ava mu famire eyo oba nga tava mu famire eyo. Naye ate kyankizo nnyo okuba ng'ava mu famire eyo nga mwana wammwe. Kitegeeza abajja bakolako bulungi.
16: Yes.
17: Ewatali kola ki? Kweganya. So kakati omuzadde omwana wo fuba mu baana bo b'olina waaki oweereremu omwana omusawo. Kigenda kuyamba famire yonna.
16: Okay.
17: So olugendo lw'okufuuka omusawo lwawuddwamu amakubo abiri. Mami moderator.
16: Yes.
17: Lwaki abantu soka nemba we namba za masimu zino? Bayinza okwagala okunnoonyaako ate ng'obudde urusi obudde tuina butini okay. Katusoke tubawe namba za masimu za Vine Paramedical School then imbanyo nyore kitundu ekisigadde Vine Paramedical School tusomesa abana courses ezenja ulungenda kuzimenyao nga maliriza mudachike emu ebillion zinasembayo courses ezo na courses za certificate ne courses za diploma omwana uba abaya mala senior yokuno abaya mala senior 6 gwe kuba ku simu eno nsobola okuyamba buterevu okay. Obusi ndike ko results zo mwana wotu kuyambe esimu Airtel 0709
16: yes
17: 59 insanvu mubiri 17
16: okay
17: 0709
16: yes
17: 59 insanvu mubiri 17 gwayagala okwerera omwana obusawo enamba ya MTN eri 0 emisanve 3 nkaga mumwenda chinana munya asatu mubiri njida muruzungu 0777 69 84 32 kubako kati tusobolo kuyamba buti omwana obo agenda okusoma obusawo bwenaba maliriza nga mfundikira ngenda kugaba basali
16: okay.
17: Wadenga antono so auliriza yekumile kuprogramu asobolo kwewangulira omukisa kuno ogwa basali kakati mami moderator olugendo lw'okusoma obusawo lwaugwamu emirundi emeka ebiri omwana asobola okumala senior 4 agenda kubusawo
16: yes
17: atero omwana asobola okusalawo na mala senior 6 nga ero agenda okugenda kubusawo kati ona avudde ku senior 4 agenda kukose ya certificate na mala certificate nada ku diploma
16: okay.
17: Na mala diploma nada ku degree kakati oli yavudde ku senior 6 ye agenda ku degree oba na agenda ku diploma naika kakati twagala tuyambe ko muzadde dilu akola okusalawo
16: okay.
17: Omwana amuyise ku senior fage ne ku busawo bamutwale ku senior 6 omwana baba agenze ku senior ngaise ku senior faso makosi ya miaka 2
16: okay.
17: Oluse 2 ne kitundu okusinzira ku kosi ja abantu te kitegeza oli agenda mala senior 6 nga nona amaze kosi ye kati ono leba aba amaze kosi ye nga musawo era atikidwa ne government ye mumanyi era esobola no muwo mulimo
16: yes.
17: Na yoli wa senior 6 abatasomye muchi mulimo sigamba senior 6 mbi na ebino abazadde mbayamba ko kuba uliyawo ndio mwako lokusala wo kulunji
16: okay.
17: Kakati ono mwana amaze senior 4 kitegeza nagenda ku course kitegeza ne bwasoma course yo muzadde sente ne zimugwako omwana asobola okweyongerayo ne yewerera era fe wano kuvaini abana aba tubalina nga yamala certificate nga ali ku diploma na nga yayewerera
16: yes.
17: Era twaba wa weekend program so kakati atono omwana yavudde ku senior 6 bwaba agenda genda ku degree yetaaga omuzadde okuva ku A paka ku Z amugulira buli kimu tuition ne peni na buli kimu
16: yes.
17: Kati atobu zibu abazadde bwe basanga sema mami madoetu okusoma obwa dokita ku university university ya raisi katibu kadde musambu munana
16: okay.
17: Tugeze kosi ya medicine kakati omwana agenda omalaka emyaka kose etambula emyaka 5 mukaga kati omuzadde agenda okwetoloola okumalaka eje emyaka 5 nga asasudde obukadde 8 n'okusoba kati gwe omuzadde awuliriza buddu FM nga tolina sente zimala nga tolina tosobola kuleizinga bukadde 8 omwana oto mutwala ku erevo
16: okay.
17: Kubanga ero jatuka ku university sente zikuleme ate ero deno mukosi oba jatuka yo mwana omuwerereko kitundu biganire wakati okiraba
16: tolina kyafunyemu
17: yes kati gwe omuzadde nga omwana we yagala abeere dokita nga tuenda ba mtu wala ku senior 6 oba senior 5 soka wepime pimemu yala senteze nyingi nazi sobola
16: yes
17: echo kubiri abana bano ereve bakuba nnyo erevo nungi na yate elimu obukodyo bungi nnyo obwo okugwa paper balance points bichine ebirala kakati bana banja ajjana agenda ku erevo ate nemukuba ate nakomawo nakozesa empapala za senior 4 nina abana kati abasoba mwabiri mbatano nga bagwa erevo bemazo yingiza kati
16: yes.
17: Bagwa erevo kakati ate bakomye okoze sampapula zaachi
16: za senior 4
17: za senior 4 jiri emyaka bajono nye ebiri ne sente bazikoze echi
16: bazono
17: nye kakati gwo muzadde awuliriza omwana omutwale ku erevo nga wabaya galabera dokita mutwale ku erevo ngomanyi ntino mugezi nnyo ajasobola okufuna obubonero obulungi ate era kibeera ng'omanyi nti osobola okufuna sente ezo
16: nyingi
17: university ze yeetaaga so abazadde ebyo byonna oluusi tebabikola ki
16: tebabimanyi
17: omuzadde omwana amaze kugwa senior 6 n'agamba kale singa nnakola ki
16: singa
17: nnamanya oluusi oli aba ayise nga naye sente za university nezikola ki nezimulema n'amuleeta eno ku diploma mu koosi
18: Kati wamuletela mu diploma asanga none yaita mu certificate na yatu se mu diploma. Batu ulamu kilase etya. Chokono rede ye musawa akola na yone yavude kusinia 6 tasobola akola.
16: Yes.
18: Erono yetu muwa mukisho kusoma weekend. Gwe tasobola kuona avude kusinia 6 kubaye taina cha busabu chonachi yali akoze echi.
16: Che
18: yali asomi. Kati bana abazadde ababiri bano ono yavude kusinia 6 ku diploma amenye kanyo. Okusinga ono ono yo mwana abasobola okweweleranga no muzadde olusi tabirimu.
16: Yes.
18: Obo kumuyambake ekitono. Kati kitegeza ki? Kitegeza nti ono mwana yabera ku safe side omuzadde nebo abatugeze kala avuddewo. Ngo mwana ono mwana yole da bayi no musingi gwa certificate. Na yona abayi na gwa senior 6.
16: Yes.
18: Senior 6 si mulimo. Obato ina mulimo gwosomye. Soka kati abazadde bimubitegeere bulungi. Yes. Ekirala kiba ku experience. Ono mwana ono yaise ku course ya certificate abayi na experience akola ki?
16: Amala.
18: Amala. Nebo abageza ku diploma abayongereza bwongereza. Saba abazadde byo byonna mubitegeere bulungi. Bingi nnyo bye tulina obagamba. Bati olw'ensonga y'obudde tubagamba k'ebyo. Yes. Ebirala mu nkubire simu mbibagambe. Fokwebuuza kwa bwerere kube simu webuuze. Kanzire mwe namba za masimu. Ziri ku WhatsApp zonna. Mami moderator ngenda gabayo basale 3 zoka. Kubanga tuina antono. Gwayagale simu kuba gwayagala basale kubaka tie simu osobola kwefunira basale yo. Oba sindikaliza utisizo mwana wo ku WhatsApp katikati. MTN namba eri 0 emisanve 3.
16: Okay.
18: Nkaga mwenda.
16: Yes.
18: Chinana munya. Asatu mubiri.
16: Okay.
18: 0 emisanve 3. Nkaga mwenda. Chinana munya. Asatu mubiri. Ya Airtel eri 0 musanvu 0 mwenda 5 mu mwenda insanvu mu 2 10 na musanvu.
16: Okay.
18: 0 musanvu 0 mwenda 5 mu mwenda insanvu mu 2 10 na musanvu. Tulina kosi zino wa manga, tulina kosi ya nansingi, tulina kosi ya midwifule. Byonna tubina ku certificate ne diploma.
16: Yes.
18: Nansingi tujisomesa. Midwifule byobuzalisa. Tulina ebyeddagala bye tuita pharmacy kose yenno banji bajifunye mu sente.
16: Yes.
18: Yemu ku kose ezikati eziliko. Somu naye gwayagala okushoma ku besimu. Tulina kose ya Arab ebyo musayo babyo keberendwa ddi. Oya kuguka mwebyo.
16: Okay.
18: Eyo ne bagamba genda ku musayi, genda bakuje ko musayo sangako, osanga yo musawo nga yakuguka mu laboratory technology. So tujja kuyamba. Kakati tulina ne kose ya clinical medicine. Onono almost ya bera dokita.
16: Okay.
18: Aba aburayo chitono kutuka dokita. Era eno eringa medicine and surgery ku diploma level. Asoma nyo medicine na asoma no kulongoza okusokerwako. Oyo musawa aba wa manyi nnyo gwe tuita clinical officer. Okay. Oyo gwosanga mukasenge no mwebuza ako. Tulina abasawa aba manyo, abasawa aba ka TV radiography. Bonna tubatendeka ku Vine Paramedical School. Wabula kuba ku namba ye simu eno osobola okuyambibwa. E namba zino zikube kwa bosi nike kwa liza utisizo mwana.
16: Okay.
18: Ze zino wa manga. E namba ya Airtel li 0 musambu 0 muenda. 5 mu muenda. Nsambu mubiri. 10 na musambu.
16: Okay.
18: 0 musambu 0 muenda. 5 mu muenda. Nsambu mubiri. 10 na musambu. Gwa ya galo were ro mwana angato ina burunji kasente wenyoma. Kubankuwe basale ya abwerere si ya kusasulira. Atenga antufu.
16: Okay.
18: E namba ya MTN. Jensembia yo mami moderator.
16: Yes.
18: Eri 0 emisambe 3. Nkaga mu mwenda. Chinana munya. Asatu mubiri. 0 emisambe 3. Nkaga mu mwenda. Chinana munya. Asatu mubiri. Kanjisembia yo mruzungu. 0777-6984-32. Mwebale nyotu uliriza, sigade ndi semata John Bosco, Abudu FM Management, mwebale nyotu wa mkisanga Vine Paramedical School. Jangu wali mutenga wansi, gwe password ya kufuna basa le kasto gamba na kuulide kubudu FM. Obo kubye simu oboze kusomero, basa le yoboji mazi.
16: Okay.
18: Mwebale nyomu mwebale nyotu.
16: Ampuliriza tetugenda kusuka wa wali kuredia yomu ntuwa blijo radio budu, wete wetu wa dene bwana semata. John Bosco kuva ku Vine twalo mwana asome atebiralo bikwase Katonda nkwerekereza mugana ngitamukedde bumalo agenda kujana inteka teke ya Juma special kwagaliza weekend ye nonji
19: w-
11: Mubali kubira muhuliri za mulunji owa program Twezimba. Esawe yoku bidibwetu wetambude wanu Radio Buddu. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Buddu. Radio yomu tuwa ulijo.
19: Munange Richard wewale ka lunch kano. Chibade chiyitirivu. Mbade ludo kulia chapate zuoma weziti. Mampeyo chapati ndala ntwalireko na avika.
20: Munange ngaziwedde wo. Buli muntu ansobedde alide chapati na akawunga byokka.
19: Banange ate na akawunga kaomye. Kano wakaguze wanawe.
20: Guto nnawulira ku kawunga ate nengane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga aroma. Alina buzibu kubulamu. Spring flour alimu ekiriiso kya vitamin mwenda ne minerals. Kajja mangu ate ngano. Okozesa buto mutoma nnyo olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
11: Mandela Millers bakukoledde ngano kuno obunge biwoma ate nga birimu ebirungo mwenda byotasanga walala. Ekirungo ekisooka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula, kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani ayamba mukukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki awamanyi ayamba mukukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale wefunire ngano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoola eggwanga. Supreme Wheat Flour akulibwa Mandela Millers e Busega nga lino ttabi lya Mandela Group.
21: Jemaliko mwami, naye nene nimiro yaffe eyakasooli gye twalima ekikeerezi yonna ya kiragala ate ng'ejjudde emisooli ng'ekyalo kyonna kigyogerako.
22: Kyekyo kyennyini Bazoka ekuwa emisooli egikubisaamu emirundi ebiri oba enkuba etonnye oba omusana gwase. Essanyu lya mirundi ebiri mukwano. Mu makungula tujja kutwala ebikoola tubirise ente zaffe tufunemu amata.
21: Gino emisooli gya Bazoka minene nnyo ate nga n'ensawo nzito nnyo. Efulumya akawunga akasinga obulungi ate nga kawoomu. Guno omulundi ngenda kakasanti tutereka wakamale waka.
22: Yee, mukwano gwange sizoni eno nange ngenda kusimba Bazoka.
23: Okufuna amakungula g'amaanyi emisooli egikubisaamu emirundi ebiri empeke z'akasooli ez'omutindo ogw'ekitalo egigumira ekyeya egigumira endwadde n'ebikoola ebirungi ennyo eby'ente. Simba ensigo y'akasooli ya Bazoka esinga y'amaanyi eri abalimi abakuukuutivu nga kati esangibwa mu maduuka g'ebyobulimi ageesigika agakuli okumpi.
24: Kaboksi kyekye kyate
11: kano ke kazanya kangu kosobola okuzanya buterevu ku simu yo. Kati olaba nze nanyiga 625 hash mwetu nensasula 12 zokka olwo nentandika okuzanya okuwangula sente
24: 12 zokka
11: kiba kiwedde awonga wefunira omukisa gw'okuwangula ebirabo omuliro okukuba jakapoti okutuuka ku bukadde 50,000,000
24: miliyoni 5
11: kati ate sekyo kyokka nyiga 625 hash werabireko n'amaaso go anti osobola okukyusa obulamu bwo mu luzannya lumu lwokka.
25: Kati kikube leero ku lw'obulamu obulungi enkya amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa sanya n'obuvunaanyizibwa. Kabokisi omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
11: Kabokisi kakutuusibwako oku Dynasty International ng'eneerungamizibwa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wansi wa myaka 25 tokkirizibwa kwetabamu. Kati emyaka 25 nga faba kutwa mu muli gw'empeereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo. Kali nywerera awo webali kuwuliriza webali kujeekuumirako
4: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
26: Tukwaniriza mu Juma Special wanu ku Radio Buddu.
27: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukwaniriza mu ntekateka eno ya Juma Special runako olwaliro nakuzo mwezi 13 mulumu era runako olusembayo olw'omwezi guno ogw'omusanvu gutulimu mu kaseera kano. Ye ntekateka eno ya Juma Special era nga Sheikh yamaze dokubira nga tatula mu studios kakulamuseeko ko ate tutandikirawo n'okwejjukanya okw'olunako olwaliro n'okwebulirira naddaku lunako olwa Juma. Na Sheikh salamu alaikum.
28: Wa alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. Wakada wanga batu uliza ku Radio Buddu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
27: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
28: Tuwa zalo wachiti wa tusizuru alirunga tuchasa Ngati mbutufu ainaba atute mkaseira kawi kinamba jitumazenga stuli ziganya. Uruwali utu wakalo kumaliliza haya jitu wata andika na yu mwezi guno. Tuwali ugera kuhunkula gana ya fenaba antu. Allah inkula gana ya jia tuwakali za tuwele. Tuwaka mamuntani kuandi innama lmu'minuna ikhwa. Haya nezigoveri la uzali inga satu. Ndi awakiriza baruganda. N'abantu abalala tuino kola gana na wakati ngechigendi wa musombo guno ba mkuumba umbo kuruwa lero ndi umutosobula kubela musingo olimuweka hale tosobula gani sija kola gana na bantu kubange mbuzi zoino wakati zogera mendiga zoino te zogera nebi sole bidala mbuli mbela yon na weta agachiba ito omuntu na hechi eta agisa kubela begende leza buli muntu kuwa mwene chitibu wangaba letu somamu aye zezise mwiki wede twa maliriza no musomo gwali kugamba nga twewalirira ddala omuntu okyobola ekitiibwa kya munne era ntugamba ti kyali badde kirungi omuntu okuwa munne ekitiibwa mu mbeera zonna zamusanzeemu mu bwavu bwe mu bunaku bwe babanga omuntu oyo si mulalu ate baba omulalu era batulina gye batulagira okumutwala ti mutwale mu ddwaliro katwaka bali kazaako butabika mutwale eyo bamujanjabe naye omuntu wabanga akyategeera muwe ekitiibwa kye ekimugwanira owa amaka ge ekitiibwa kye ekitiibwa kyabwe tusobole okubeera mu nsi nga tugendera ku naye ng'omanyi nti bwe oluvannyuma lw'emyaka gy'otamanyi nange gyesimanyi oyina gy'olaga naye ng'ebintu ebyo byonna bigenda kubuuzibwa olwali twagala okuwumba wumba daruseni mu aya zirizo nesatu zetusoma nga twogera ku kigambo kibayita hurumati dima omutakkirizibwa kutta munne okutta munne twakyogerako ne muhadisi mumbaka gye yayogera ngaali muhijjatu lwida naga nti abaye nti timukkirizibwa kutta bantu kiri haramu okutta omuntu watali nsonga yonna waliwo omuntu wakkirizibwa okuttibwa bimanyiddwa mu sharia naye gwe ogamba kaakati nga bwola abaganda bafubana ababooda booda noza emisango ebiri n'omutta ate n'otwala n'epikipiki ye obbye ate n'okutose ate gwe n'obeera musanyufu nnyo ate gwe ase bw'omala okubba n'otta ate n'otwaliyo omulala n'apangula n'atunda naawe mufaanagana hati kyombaka egamba nti omuntu akoze abbye ne gwe batwalidde n'abba bonna begatta mu kikolwa bawegasa mu kikolwa ekyo ne zambi eri wali yegattamu gwagula ebibbe tolowooza nti ojja kubona ngezeza ku bodaboda naye waliwo n'ababba mu maduuka g'abantu n'ajja mu lino n'atuuka wali n'atunda n'abeera musanyufu nnyo nti ze buli nnaku nzibayo 5,000
0: seka omuntu wabba tugeze nga tivi ngattiddeko omuntu n'ajja nanguza nze nga sitegedde nti nzibe ayinza okugamba namu ekizibuzibu tivi yange eyo mpaamu sente
28: kandi ng'omusaba lisiiti kweyagigulira
0: kati
28: tokyamala gagula kina okiteeka waka kubanga abalondoola webali ate otunulira n'omuntu bwafaanana n'ogamba nti ono ayina edduuka lwakiti sigenze mu dduuka kuba waliwo amaduuka agatunda ebikadde bw'ogenda mu dduuka erikutunda ebikadde ekyo kirala kubeera n'atunda ebikadde ajja kukuwa lisiiti kyetugamba twegendereza obulamu bwetutambulemu olwaleero abafere bangi jjukira nti oli bwamala okugibba wa gundi najja oba ya miliyoni emu najja gwe n'agiguza emitwalo ana ti ali bubi bajja bamulondoola oluusi kaakati naawe olina okugenda ku poliisi n'olepuka sente z'olaba zikulepusa olwakuba wayagala ebyalayise kati agenze mu dduuka asingako ne bakuseerera eyo nga bw'olinza oga ndi eno baseera bino byalayisi ono webuze yabisuubudde wakulayisa oyo kaakati ekigambo ekyo nakyo olina okwegendereza naye nga oba obuze ekinu nga tomanyi tovunaanibwa mu sharia wabula kituga ndi weegendereze ku mbeera nga bwefaanana ddala oyo ayina edduuka eritunda ebintu ebyo bwaba ayina amaka gendi obuze mukazi wa tivi eno yammwe akendi yaffe tufe tugitunda bw'oba tosobola kutuuka ku mbeera eyo ta oligula awalala ng'ofunye obusobozi tulina ebintu bingi byetwagala okugula naye olwobulwanti tulina sente tubireka kakati omuntu akkirizibwa kutta muntu munne kubanga Allah obulamu buno yatwazika bwazike omukka gwe tussa era okutta omuntu watali nsonga yonna lyerimu ku mazambi amanene oluvannyuma lw'okuvaawo ezambi lya shiriki kuba shiriki yakulembera naye okutta omuntu lyerimu ku mazambi amanene oba ku misango eminene Allah gy'agenda okuvunaana omuntu shiriki ya gendo kusoka kwa Allah wabujia nyota ya gara munga taku chitu chidala kakati nukutu mtu kudeku kujire mazambi ya gama nene nulechu tuga ambaba nafe abano nyebi obu gaga katika bo ulia mnina wensomi yao yalumbi wa mobile money mnina gama ni ya kumuta bambuza wa motideshi tiani narabi yenga manjaji ya kuhunji ogera ni muta obye senteze ahitu mura mututi so wali kendi kantu wali senteze no ni ademu akole nida yolu la robo mwako kujia
27: yalo uza buwabanga tiwali ya mulabie aluza mungu ya batamulabie
28: yalo uza nitamulabie norecho chari bade chirungi vandangi tuwe kupe mchifuba ula mtu wali uwa spare singo ula mwali uwa spare singo gandhi habu enzito ono nchiba jagenda ba mguliri omuko mlala se ni iti chiriyo Allah wachiti wa gamba mkuruani annahu man katala nafsan bighayri nafsin omuntu watu omuntu nga tuwali nsonge mumutisa kwa sibuli mtu ya kilizi wakuta tuina haba kulembeze mtu wa mtu wala neba muoze sa umkulembeze wa mubaka tuwaita wala muzi na asara mtu ya asana kutibwa bile vya soge na kubia mob justice kuwanga nembira ne yese chifumi lila mtu wa mtu nga taina musangu mtu wa mtu nga tiyali tidwa kakati uga ambanga mazoku mura mura humura mzi ya asara u na ganti umutu watu umutu nga tuwali nisonga yona uwanu wakubunyi sobono nifumusi faka anna makatala nasa jamian abeda anga sabantu bona kumajuki natuwa ayo gedeli mkusoka antifenda tuliwa aluganda kati kubulioto umutu ufandango umutu wa sabantu bona ugura mburu fene babu chiba ito umuka guno kutusa batu teresa mteresi kutuwa ina buyinzo kujawabu wa muno neyegu babu buyinza ateye mulamuzi mkati ya ono kusinzira chukula chakoze kati ya sana kutibwa ngebe tunayogira kumase yujibuja insha Allah yae na gama ati aboru ganda fenabali kumsiku nutulinga family emu nomu utu family emu tiyari ya itiriza kwa gara kujiawo muni na dara wabeda ngomutu kwa gendo kutamu kiliza nga kiliza mu Allah wikitibwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba ati kasoke aya Allah wachiti wa gamba tuwamani ya kutul mu'minan mutaamidan umutu watu omukirizanga agendere de walu chigambo kumutanga togendere de mbade mumoto kanegwa mbade kupichipichi negwa no ufira u uitofu nani wa na yuli akuwate jambia akuwate akakumbi akuwate sasi Allah agama nifacheza uhu jahannam khalidan fiha mpira ya msangu angeli jagendo kusasuru amu agenda kumingizo mulido guita jahannam ilabe ili mgu ulubelira ate wagadhubi Allahu alayhi ni Allah mnyigira kuno kumusibanga liyambaranga achata ambula kuwanga batimbanji tuwangala nabu msiri baku watuwa msaji natu mkazi wafe mchalo ate bali bano nyeleza niya muse chata ama nyantimbo ya polisi bajire seda niye janabira honi ye sasa baganti ye ike chitaru ma chitaru mbwe sibira kuye kakati wama lomuku watai mbwe kumunyeze za nga mtu wala muzigo mwasura ugenu kura nganechi nibi ya kosezo kutomutu mbiyo na mwebili na nguwe zikito msaayi nienga na uba sembira wama lomuku kutomutu nuku zika nesha kanasirika ye fura ata ena chamanyi na iwa ghadhiba Allahu alayhi Allah mwenye gire banga ya maranga achari kunsi walaana huyu atena mkoli mira na msake bikoli mo peobosa angatambula yeyo geza baga igundi ya gundi dalu gundi obongo tipichi akora bivone resubia Allah wa adda lahu athaba nazima ilaku nakulwe nkomerero umuntu yato mukiriza Allah ya mtekira tekira bivone rezo ebinene nyo nolishi jitu chokuta banafu bananga buruganda bampuliriza ekigambo kitu kyewalire ddala ta umuntu nga waluwe nsonga nga tugenderedde atagenderedde utagenda kunenyezewa nti lwaki watagundi kubanga buli muntu alaba nsonga lwaki gundi wa musse moto ke gudde etomedde nga bula bubenjo bwa bulijjo ebitu bina kubuza nti lwaki wa segundi Umbaka sallallahu alayhi wa sallam agama kullu dhanbin asa Allahu an yaghfirahu illa rajula yamutu mashrikan Allah ina mazambi gasu bila nta soro gaso nyuwa ukujia kama mazambi ya abiri umuntu afa anga mushrik agata kwa Allah chintu ichidala wa rajulu yaktul mu'mina mutaamidan no muntu atta omukiriza nga agenderedde abantu abo kizibu nyo Allah kubasonyiwa omushirik noyo asenga agenderedde nayo jja kusanga ya ayendala ngo muntu yakirizibwa okwerenya ne twogera afudde nga takoze eki
27: ngatiyenenyeza
28: afudde nga tiyenenyeza kubanga ekigambo kino ekigambo kwerenya wano mu Uganda wano abantu kizibu okwenenya olaba omuntu agaana okwenenyiza omuntu ate zambi lyakoze ku muntu n'ayagala agambe Allah nti nsonyiwa nakola gundi obubi ekitakkirizibwa kubanga Allah yagamba nti amazambi agage weneya misana tuku n'omugandi nsonyiwa kakati ate agoziza ku bantu ogenda wa muntu n'omugandi Omaru nakuvuma naye nsonyiwa Omaru nakulia zamanya sere misere kusazi nena katisirina ninja galo nsonyiwe nilo utakanti haa sinso onganti nja kusaba Allah nsonyiwe tichiri hiyo nilo buweto nilo mtu unga buchari nabine bia Allah nishiriki no mvako watu mnoga namuta na hili wali butamanya nwezili banga uhuli yao Allah kilizo kwenye ya kwa mudu kuhanga Allah ya kilizo kwenye ya teri mulala hii nulecho wanagama antia nga agende duwa mani ya kutulu muslima wa rajuli ya kutulu mu'mina mutaamidan nato mtu nga agende ride oyo nga tiyene nyeza Allah atagenda kumusonyiwa waliwo abantu okulwanagana bokkane batingana addala watu gamba abasilamu tiyali bade kirungi omusilamu kugirayo munne kitala tikankutte n'omuntu omulala tikikirizibwa omutira ki ni hadithi jengendo kusoma ikuwata kumusilamu yeka uruwachi chibaga amin tulibaruganda yes Nabi sallallahu alayhi wa sallam biyalia yogile bigambo biwerako nti singa abantu barwanaganye babiri tuli wano babiri mu studio nenzija esasi obema ekiso nze nawe fembi tuli mmuliro nza kuse nawe gwenzise fende tugenda kuchebwa omuliro basahaba bambuza nti ti hadha alqatil ona setu mutegedde nti yate ko kuyingira omuliro fama balu almaqtuli atati dolwa kya yingira omuliro nagamba ti innahu arada qatla sahibi ne yabadde ayagala kutta ne yoli namusoka namwesoka
27: singana yafunye chance ye mutta
28: singana yafunye chance e mutta yali musse kadi mukulamula kwa Allah bombi ba ino kuyingira omuliro kakati ino kubera abegendereza mungeri endala Nabi sallallahu alaihi wasallam iragan la yushir ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla ash-shaytan yanzu fi yadihi fayakaw fi hufratin minan nar nagamati tishigwana oli omuntu okujirayo munne ekitala nakimusongamu just kusongamu gwenja kutema tishikirizibwa hadisi eva kumbaka wano bosonga omuntu nomusonga mwe mundu simsango
27: guwa musango
28: kastoria kati baina muina masimu kanoge mukoze sa ulika sali to bujulizi ndi olaba walwe ade bali nakakwata
27: dachika bili
28: oba wayingide de komera kakati hadise eno nombaka yajogera emyaka jitumaze dozo jiraba no busilamu nabo tibukiriza muntu joba bwa kosanga bitala tibukiriza kujeye kitale ekyo kisonga muno agama nti obo oli awo oyinzo kebe ba shaitani ne gamba atitema chovola bandi tokirizibwa ne lebetwa tambula mchale eyo bobo ugenda okuteme bisagazi bokati ngafa bayine mbuzedi bagamandi bijambi ya jisibeke chai jisabike
27: bosa bo yaba manyanti si abulabe ngo sibeke chai
28: nayo omuntu oyinza omusanganga temukwatagana bulungi nakuba edudu una badda ntema niwabera ona abaddukirya mangwe jambi dala mbutufu ojikuti kati omusanga ogenda ogwejja kuguba muzibu kakati n'okulaza okusonga obuntu omunomusonga mwe mundu bajambia ombaka sallallahu alaihi wasallam yakigana aga nkinza okuleta obulabe nti waddoto omuntu omuntu okwetayika omuntu tayina ko buyinza okweyimba mu omugwa kubanga omwoyo guno empewo gye tuseeno Allah yagikuteresa buteresa gutoyina kiwakola era olaba abantu abana abaliku okusigi nwaleero bagula mugule bebe omujjako tayinza kumala nnaku bbiri naye akati gwe owo gwokozesa omujjawa Allah ya mwanirid. Katoi weina kubu inza gadi kanete kubanga bizubisusi.
27: Shekho omuntu yesi sala mulu atia.
28: Omuntu yesi, mutufu yari bade achari musilamu. Neba gamba baula mabu nanti aziki wango musilamu na yaba hawa kulembezi musilamu tibasembira.
27: Abamusali
28: ya abantu abo wansi na yaba kulembezi mbusilamu ngomono gandhi disu kazi wadabade mkwano kuatia tasali duwa na yaba karigwe ngomwana uye tuzengo vikila disu kazi ni jaka nafiri duwa ele mwabari wa terezo umutu wa mwenga muzika ngomuna babaganda yaba kulo umutu wa yetu zi bondo mamukuwa na emigo bagira agia na masima nechinya bala masima futi bili mchocho wa mkaga ni baga tuwala uchamubo niba sura ebusuzi na yenga haba kulembeze tiba sembera baga anibwa uruku umekiti wachua busiramu kwa kati wana kwa wabaya ya tuze ni baga ene disu kazi ya badeo ni mafuti ya badeo chivuli kikabu mbubi chiringe chua gira naba naba sika debe itu kati ya kana wakati boti ba sembera omuntu ina akobu yinza Allah wachiti wa agama ndi wala takutulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima temgezaan kwa jambula mbwenseno kuhanga Allah kumwe musasi zinyo uruwale utu ina chetu ulira Swissra wa Switzerland teka likirizo mtu ogena ngu uruwale mwule medeko ni mbembiso na hafa mwiki singabili na chudi nebu Faransa na chuba parliament ya chikiriza nebu ungerizo uruwale ili uruwana ya gara kuhisa teke ili tu uruwale ukule mida kwa baito uru konvua ngogena msao nga kubembiso ngebiyo buwende kwe mbosira mwecho situ chikiriza kubanga uba usaze uo kweta ubra mbota inako buyinza sibu bu bubuzo mundu kubiyungo biyo ina chichi wali chiwatonda wana buwange wabujawa
27: wabusanga u
28: Allah ya ragira tato ni na wasana abira ni mama woni mbira ni zari woni zifu amu gwe kakati biyo nebiyo kora biyo na Allah yabitereza obere mburambu ensi kubiyungo biyo nabiyo ina toina kyo ina kubiyinza
27: elate chidi u
28: singa aimiriza kuimiriza marusu katu ina mkamwa nika kukwamo limi uocha ayokera na chiga mbako wanoti bitube ere Saudi Saudi waluo misana liguwa kenyo bane SN ugendo kusuka kumachanga tocha asobora kugira anga wanu wakazi odu kwa kusaba mazi
27: Owewezewo
28: limit demo kukola mwebo ina mabifuna sinze zeka banji ulidi kakati kubiyungo biyo ina toina choina kubiyinza nechi
27: nolecho togeza kugena kweta wadengubula debu kurumanyo banji abatu soka abaru walindwa enzibu niba gumikiriza Allah nakiriza gumikiriza kwa hawe ita nebava musi mnonga abasimi ensonga yetu sembi ayo walero musa mkono gwafe ikuata gana pusente
28: mahadisi yomba kaji ya yogi ranga ali mu hija tuluida ya tugama anti haramu msaji ukutuwa la sende za amune makuba katali matufu aya nezijiawo nyingi zitu kubiriza abana yeti mnyaga sende za abantu abana yeti mbaba antu sende za abwe kwa wabu bibuli mwe nja ulu kwa nja ulu tuwezi na wabukode wa kwa isa tuwezi na bubalia buitirivu walu numsaji omu tuwali tuwo gerao miaka jiseko nangani zo omulimo gwesi bako sobora gukola
27: yenga achoge na luatu
28: misana tuku anzo omulimo gwesi gira akonti sitota wana kumbele sobora gukola hakati uramu wana wicha mulio wa kwa domu ni munga sede za kuwa mwezi tizi kumara vaku mulimo weya kwa kusinga na Allah anga kusimi ni hebi ogama anti kanyingirewo wakule kere nkoko zibi kise tule za maji munana numuraka tule tano msaji agero kula wange mmele nkoko zili ya buli tainachi afunamu ni inga ate kugoli bulu unji ate nga numusara kukua okumbo kuwa ngeringeyo abama ta ntengeza abamba zikamira kutali na maroku kama yudu lita zenga zizo na atunda na jaka unge za geno kama amatatigawe huza amatangichichi ndo tizichari ya tizichari ya tizinyo ninga yaga tunzenda nebila umutu maite okubo umutu na ye elo wechiti wa ya tugana okuba sente za abantu ila na wana ichibone rezo na gandu wasari kuwasari katofakuta wa idea huma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Omubbi omusajja n'omubbi omukyala yatugamba nti batemeka emikono gyabwe gyombiri. Bw'oyogera ekigambo ekyo omusiraamu anaga nti gwowa omuntu ekibonerezo gwowa mutonda. Kakati aya ena mu Qurani yagiramu ki?
27: Lwaki musalira omusango
28: kunsi mumuleke? Nedda emisango baagisala dda gyegiri mu Qurani emirimu enyini naye obutamanya abafu ebutwogeza ebyo. Bw'ogenda mu nsi z'olaba zino zitali mubbi olwaleero, nabaddeko ku TV oku nendaba omu ku boogezi wetuyina wano mu Uganda ng'agamba nti waluuko akati e Kampala wotasobola kukwata simu eno n'ogyogeryawo ng'otambula ku kkubo. Amuntu n'abeera mu jamu olina endabirwamu n'agyasanga n'akugyako essimu. Kati abantu abo singa babasalako emikono enkya nabbisaaki?
27: Tewali. Aye kijja kuba kimulumiriza.
28: Ate ne mwegomba ogenda mu nsi z'abalala ewatali bubbi. Kuba nsi omuntu olubuka naga nti mbadde Dubai, nabadde Bungereza, nabadde Gindi. Eyo tambula kyere, saa munana gw'ekiro, toyina no mukikanga. Boti baamala kukola bintu bimalawo bubbi obwo. N'olwekyo Yesu yali agamba nti bwe banga omubbi mumukutte naye si buli muntu nti amusalako omukono. Ekyo ndamu kikakasa. Era abakulembeze be basalawo. Kubanga waliwo omuntu abba ebintu ebitamusazaako mukono. Waliwo omuntu abba olw'obuzibu bw'embeera y'ensi.
27: Kyeka ddi omuntu lwatuuka mu mbeere emusalako emikono ngabbi?
28: Ekyo kisinziira eri omulamuzi. Kubanga ne ku mulembe gwa Sayidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu baaleeta omuntu ngabbi. Naye byamala okubuuliriza abamwetoolodde embeera gy'awangaaliramu nti yamusalako omukono. Wabula baamukangavula bukangavuzi kumukuba mu kibooko nti genda Omar namuwa ekyokulya. Kakati omuntu nga azze wuwo nabba akatooke mu lusuku oyo tatebwako omukono. Akatooke kasinye 15 mukwaga ngo katwala omukono guno. Ekyomulamuzi yakitunulamu n'alaba nti ono gyabadde abbira yabadde enjala. Naye ababbi wano betusinga okubeera nabo kati omuntu abba epikipiki ababbira njala. Abe motoka abba kino
27: guba mulimu gwe gwa
28: mulimu notwale motoka mugala jina iso kokola mwe ebichufu natereka mwe bikadde abo bona baba kiba kya bila kya kulia. Nolecho omuntu tamalaga salwako mukono okujja kongo omukulembeze oba omulamuzi asazeewo. Allah ona naga njaza bima kasaba okumujja ko mukono yempere musalira kwecho yakoze. Kuboli kamu naka aba ku bintu byakoze era namaliza nga agamba nti nakala min Allah ereje kibonezo kivwa Allah subhanahu wa ta'ala mabagandi fetu gamba tosalira omuntu ni wana kijebulu miraga nakala min Allah ekyo kusala ko mubi emikono kibonezo kivwa Allah tibwe bamusala ko lwaliro gwaddio tajja kudda mukuba babaze mu kubanga no gwakono baguwe kula. Kakati nga sigala wabi kugwana bani
27: abata ina wajja
28: wallahu azizun hakim. Allah wechitiwa yoyo wamanyi era atalemwa. Wakana mwampuliriza Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba la yasiri kusari kwa hina yasiri kwa huu mu'min. Omuntu asobola kuba abiranga akyali mukkiriza. Wewe gambira ni kangenenze begundi obukkiriza baba mazo genda. Maliriza ne hadisi eno. Eba che kigambo kitambule na kuzina kibaita arashwa okulya oba corruption okulya enguzi. No busiramu enguzi bwagirwanyisa myaka ejo. Era ne bugivumirira nnyo. Hadisi eva kwa Thawbana kama laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arash wal murtasha wal raish. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakolimira agabe nguzi nigoba we nguzi ne buroka we nguzi
27: bibantu basatu ajigaba buroka wayo
28: na ajidia kubanga nguzi ebanga naji kuleta katugezewa boli mulamuzi oli musirikale. Nze sikumanyi wabula waliwo atuka kajaga gira nze nyamulaba otuka nokubaganya ebirowoozo nti yagambe kati yagambe 5 nti miliyoni 5 nyingi kamuwe 2 kakati n'oyo ali wakati awo oba agiwandika obuwalisako lendagaano ng'erimu ebikyamu ebyo. Naye Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam yamukolimira. N'olwekyo corruption eno wali gavumenti gyerwanyisa yavwaddanga weeri. Nga si mpisa nnungi omuntu ogaba enguzi oba okulya enguzi oba okubeera mu makati awo nga gwe bulooka waayo. Abooluganda bampuliriza ebigambo byabwe tebijja kusinga awo. aye zesatu zesomi mbade mba sababu jemwe chukujiga oboli yao ni mwega sana choku wa akhira kubange chikende lo chepi gambi ya febi na bituogero lualero kisingira dala kubajukiza choku pili kubasomesa nibe tubanga tusomeseza mtu sababirenga achusamu wabado ligeza nyumaso dakema pika mpola mpola Allah kutuali lao mpola mpola hatu kugenda kuva musinga kusimi wa barakallahu fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
27: wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wati tupitu bade munte katekeno ya juma special olunaku olwale inshallah nakolo kutanula wiche jatu ja kubira munte kateka yim ngatugina masno kubira ngate atwejukanya amunsonga zonna ngabizijjo kubira ngate zitambula mauli agebyo busubuzi gegaddako ne Dembe Davis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: Obado uliriza Juma Special wanukredi obudu

0: Amaulide, wano mchitongo ni chama uli ya cha radio budu. Wetu sinzi na kukunganyi za maulide gona. Okufambuli kanyomedo kagwanga, nebweduwe gwanga. Netuge kenenya, wamuna ukuga sensula. Olo netuga kutusako.
1: Kadika maulide, nze sonko judi mzukuru wachisoro, oga kusomera.
2: Nze prosi kabanda na nyanzi, okutusaka maulide agwa budu bono.
0: Amaulide buli sawa.
3: Omugave mzukuru wa nduguwa chibomba salim, nze ntere deo gaba somera.
0: Nga gaku somera wa somi wafaba kugwa benja ulo.
4: Maulide gabi ya busubu zinga, noga kusomera ndi Dembe Davison.
5: Kade kamauli dago budde unonga noga kusomera ndi Sebufu Matia.
0: Katulidi zanga mauli ya matufa gesigika. Budi kade budi sawa. Ama uli da budi sawa. Wano radio yomu tuwa budi jo. Radio budu. Ganuge mauli ya gebi obusubuzi. Wano radio budu. Ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan. Okutuka kubukade butano ezili anisechuwadi. Uruzeyo mwana woku somero. Atekwe na nyini somero. Housing Finance Banka. Ekulete de mortgages. Ezigeno kuyambako mkula kulane ye bange pamvu. Wamune anisechuwadi school bridge finance loan. Okutuka kubukade bibidi. Zikuyambeko mkutandi katamu. Housing Finance Bank. Elunga mziwa banki nkule ya Uganda.
4: Oli kuchen. Na katonyeze tano radio budu kade kama uri legavi ya busubu zinga nuga kusomera ndi Dembe Davis. Okulinya kwebeya ya mafuta kumasundiro ga mafuta agenja ulo kwera likiriza nyaba subu zabali mulimo gwo kutuse mmere mchibuga nga bagamba nti ebeye ne yore kedu kuongeza emi wendo jemmere kukatale ekinzo kuleka angabanji banyigirizidua. Abasubuzi bano bagamba nti abagoba b'ebidduka beekwasa ebbeeyi ya mafuta eyalinnya nga bagamba nti bakozesa amafuta mangi okutuusa emmere okuva mu byalo okuyingira ebibuga. Kati bano bagamba nti embeera gye boolekedde enzibu ddala na kubanga n'abantu be baguza babira baagala kubadondola.
6: Ebintu ebimu nga amatooke, lumonde, muwogo, n'enva endiirwa ezimu ebbeeyi yeekanamyemu. Abalimi bwe babeera batuguza ku bbeeyi ey'owaggulu kuba ebintu bitono. Ekitwetya naffe okubitunda ku bbeeyi eyaki ey'owaggulu naye nga tetuliawo ntufunako nnyo.
7: Anti tufunayo ko amatonotono naye nga ga bbeeyi.
4: Ebbeeyi y'emmere y'enkoko erinnya buli olunaku olukya yeeyongedde okweraliikiriza abalunzi abali mulimo gw'okulunda okugeza ng'enkoko nga bangi bagamba nti nabo mu kaseera ke batuusemu batandise okufiirizibwa. Aboogeddeko naffe bagamba nti ebirungo ebiyambisibwa mu kutabula emmere y'enkoko ensangi zino bya bbeeyi nnyo nga kino kirese bangi ku bantu omulimu guno batandise okwagala okugwamuka olw'okulaba nga bangi bafiirizibwa.
8: Right now, abatandika okulunda kirungi nero lwa prices kisobola bati isamuko kuba prices zizo na buli kimu cheyongedde.
9: So ngati mbere mpakinge bamwachi wedde ayitwe sanzinga ya bei nga singo mulunza ajirundisa enkoko wetu kilo kula kumpi aba agero jiru kwa agaro jitu nanga zibamuwa mtono kusinga zaata demu.
4: Atebo abasuuzi b'ekirime ekyennyaanya basabye abalimi okutandika okwettanira ennyaanya ya Uganda kisobose okulwanirira abalala bali mulimo guno ng'abasuubuzi bano bagamba nti enkola ya Buy Uganda Build Uganda singa bannansi bagyettanira yakuyamba nnyo okusikiriza bannayuganda bangi. Abasuubuzi aboogeddeko naffe bagamba nti ennyonyoza ennyaanya za Uganda nnyingi zisibuka mu bitundu nga Masaka, Mukono n'ewalala ng'ekirina okukolebwa be basuubuzi okusuubula ennyaanya zino olwate n'abasuubuzi ne balyoka bazetanira.
10: Twalimira ku Uganda. Uwezo nga lipogwa megani. Bili Uganda ba Uganda. Nje kukulia sete kuziwa batu na Kenya wali wa nasi. Tukula mnuchi intu. Wala fetuwa sili batu waji. Batu wala ntuwale. Nyanyi ya Uganda. Ziba Masaka, Mukono.

0: kufunda tuluguma kufunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabulijo
1: abantu na Masaka n'ebitundu ebiranyewo katonda zizo obujja kitundu chafe okusinga bwe kyali kibaddewo Omusajja wa Katonda w'amaanyi omutume Grace Lwega owafaneyo Ministries International ngali wamu n'amakanisa g'omu kibuga kye Masaka n'ebitundu ebiranyewo atuleetedde okuŋŋaana lw'enjiri olw'amaanyi mu kibuga Masaka okuva nga 21 okutuusa nga 23 ogw'omunaana 2026 okutandika ssaawa 8 ez'emisana ku kisaawe kya Ebation Square e Masaka Amuleta abalema, abalwadde, bakasiru, bakigala, bamuzibe, nabyo nabyo na ebyali byalema abaana b'abantu, Katonda ajja kubawonya.
0: Owaye, kino ekibuzo kyangu, wasemba dyo okukola ekintu, ky'owuliranga ddala kituufu, nga tokikoze lwa TikTok oba WhatsApp, era nga tokikoledde muntu mulala yenna. Kati ekyo, gemaanyi, Aquafina gakuwa. Mazima yonjo, gasengejjeddwa bulungi, olw'abantu abamanyi kye beetaaga, n'ekyo kye bali. Kale, sigala ngoli mulambulu kufujoli, ngonyo Aquafina, okuva mu kampuni ekolera Pepsi. Funa Aquafina, okuva mu duka likuli okumpi.

0: ebirungi terikuwa maloja agoge gabada gomu nkubo ama uli ya gibie msanyo kufa musio na
1: MTN Free of Fire funakati ya migana ejisinga kumkutu kwa mpulisiganya okuchia sinze mu Uganda choli nokola downloadi nga my MTN app okutandi kila wo wamune ababet katibetika kumisanya chenja ulo uangule we wandi sedero ku www.ababet.com ategwa linaka simu akatono ungatolina internet niga stach kumishinana mutano stankaga hashi ku airtelo ubanyiga stach kumikaga mutano stach enda hashi ku MTN osobolo kwe wandisa utandikuwa kusibe mipira ababet we are the best at the game esawa wano ku radio budu Esawa, zili kumine mwezi olw'eggulo. Budde bwa mafumba ga byaggulo. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
2: Okukolola okugenda mu wiki bbiri, si kirungi era oyinza okwesanga ng'olwadde obulwadde bwa kafuba. Bwe kisukkawo ennyo, genda mu ddwaliro. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Musasaje mpoki na Buddu mu kibuga Masaka.
3: Mu kibuga Masaka.
1: Wakati. Netusinzira, netutagaza abatwali jako.
3: Radio

0: bubebere naba bebere bebubebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebubebere mu program agafa ebubebere
1: Muganda wange
2: enkumbi wazifunye
1: nazifunye naye ne dasebo tusoka kundi ya kirimi sofo kulika akalulu
2: owai akalulu tokogera nako akalulu kaleke kana akalulu katulaza abaffe n'abatali
1: nagenze okufunwako mabeganga tuli kulaini tulikonga munana
2: katulaza abaffe n'abatali katulaza obukuusa bw'abantu enkwe enge n'effubi tizibye balina ku bannaabwe
1: bulijjo abawuza nja kukubeererawo
2: ne batuukiriza enjogera y'abajjajjaffe eyasiri kuleka wabi akuleka ku mmere ennuma bagindeseeko bandese ku lwaliro lwa mmere ennuma
1: nga tekuli yadde akava naye byonna nga bibeerewo nkyewuunya naye mukyala mukulu kiki ennyo n'atuma akalulu ninga omukazi oyo nange kenyini namutuukirira
2: be bantu abo
1: ne mugamba nti abannange saalongo tomwerabira nga ne mugamba ku lwokubiri nti ye naye nga kyasinga okunkangamu nga bwawuuna
2: akemeka
1: yakimbamu saalongo katulabe
2: naye nga yandibadde wakulaba bulali
1: ate ngambe ki
2: ye yandibadde agamba katulabe naye nga naye bwe yalabye nange nkyalina bye nkyalina okulaba
1: njaaba yeetaaga alabe njakulaba mbadde njagala kugamba musajja wo yo ow'ekyuma kati agula bbeeyi ki
2: ono ogwagundi owemwali owaye bbeeyi yo ekyukakyuka gyogira gyakukwasiza
1: kubanga nze wange ngamba oba nseera mu nzigi eyo
2: agamba mmeka
1: mubiri bitaano
2: ajjako bbeeyi eyo noona ali ago mubiri gumubiri bitaano n'ogumu agula gwe bwojjanga oyaka n'akulaba nti ono alabika alimu alina ekizibu ekimutuddemu alaalira mugumu awo
1: kubanga mbadde njagala kuleeta kuzinira mu sitoowa ngeri munaye gye twavudde mu kalulu kaakati ate tuzeewo kuze twasaasaanyiza ndeeteyo konkubeyoko naye oba
2: tokubeeza okukenda mu bigumu gundi yanga zaakunywa bunywa
1: njagala nkubeyoko akuba kagenda otandika nga nyeza ekigimusa
2: awo pulaningi nungi kyovudde olaba nze olwogwa omanyi nti sizoni egenda kutandika kyenvudde nkubuuza nti owaye enkumbi
1: nafuna
2: enkumbi wafuna
1: ate era bannaye kusuba olaba abantu bakitulana nnyo omuntu okuba nga ali mukintu singa gwabaddeko kati enkumbi kiamani singa kati enkumbi nyinanga nnya nyine bampa enkumbi
2: owange ng'olinanga nnya kati bate olwabalala
1: ate owuwo yasooka okulya
2: anti kakati owuwo wakyotekeddwa okufuna.

0: Titanic nunca mo vai bo ngo di design chin tabuli e chin tabuli jo mo zeke budi wam kaga kuma cha sa kuma na bi ne chi tundo paka sa wa saka sa tuwa kuma cha wana ku radio budu radio yom tu a
1: wani cha 98.8 FM radio budu
0: Tuche yongi la yo Odi disebi ya mizanyo Wano mpugwa mjua tukwe nguke sports special Echi tunu echi soka Wano kuredio buju Nga che kutusibu wako Biwini bet Uganda Kuliche wetaka kwa msibu waka papula Biwini bet Uganda ye chidina Omuli odi zensava na mkuba gata banga wo We wandisa katuku www.biwinibetugi.com Otanikira ukusiba kumipira juna Winibet Uganda Edunga mziwa National Lotteries And Gaming Regulatory Board Okubetinga tekukiri ziwe liyavu Abata naweza miaka avidi mwe tano

0: wangu siwa kone mkandeka nunu wangu la spente ane 40 beti nene weguta wa mpira tuine mizanyie mirele ila ako 40 beti joto kuteka ako spente gamba nga tena boxing, basketball, volleyball, handball emizanyo minji nyo joto kwangu teka ako spente nunu wangu la ane 40 beti atenga tuina virtual games edazo so kwangu zanya no wangu la kasente ajikila antipacho games nizo sente sijida umu wangu atenga neka vieta na kutu cha akalida eloso kubangu kasanga website yafe ya www.fortibet.ng avieta umu sanga au noso kuteka sente wantu wa minuni yevili kuwa umu ate sente zo kuwangu la zili kugwe yo sana wanti zino zenja mbala agwamba ugame cash out sente nga zina kwa account yombagi lao aso kufortibet emu kuvye tuina mukadde kano kuba nabagamba fete tugenda ko mu break yonna neta akadde konda tugenda nebyo kusirako era nga wowangulira wetusasulira nga Fortibet.
1: Omanyi wadenga tugambye mpira jejiri tuinayo package yonna eya weekend nga tuingira weekend onako olwencha.
0: Yes, mpira jejiri nga bwe nkugambye koko kuli jezi enjawulo bwogenda mu ggwanga erya Denmark ne Finland jejiri bali munsike mu weekend eno clubs nga Copenhagen bonna bali munsike ate mipiira egyo gyonna tukirina ku Fortibet naye njagala okuba nga ntegeeza nawo mu bantu bafaali eya ayinza okuba nga tandaba kwegatta ku Fortibet tesobola okuba ng'okulawo account yo ne Fortibet kasita obeera ng'olina nini namba anini namba tuba tukyetaaga okakasa nti emyaka gy'olina aje nini ekisande okuba nga oba egikkirizibwa okwetaba mu kazannyo kano aka betting osobola okuba ng'ogulawo account yo ne Fortibet newegatta ku famire eyabanguzi jukira ntusasulirawo ate era tusasula mpaka ku kawumbi.
1: Mtu tekira china dalanga season egenda kutandika mama
0: season of course limuko yetu ongedo okubanga tuongeramo tuongera ku odds zongera okubanga nsava dala jukira nti ziba densava edanga botumanye Fortibet kakati season eno odds nsava dala era bwogenda ku website yape mukadde kano so okubanga okirabako emipiira egyo zonna ezisooka mu leages ezo ez'enjawulo abantu abasinga zebagoberera nga Premier League, La Liga, Serie A, League One, Bundesliga ezo n'emipiira oba leages ezo tuzirina era bwogenda kulaba nga odds nsava ddala so odds ezo kweziri ate ngera ne options eziwererako ddala buli mupiira tugukuwerako options waakiri ezisoba makumi ataano so kulonda po option ireta mangu sente oso kwangu wangu lida sente ne Fortibet.
1: Omanyi situinza kuva ku mpewo nga situogedde ku gomba tekisoboka.
0: Esazeri ebyafaayo
1: munnanga ate tugambe ki
0: kumi ebikopo bitaano
1: tuyingira second round race okutandika ne weekend mwetesetese mutya?
0: Neyanziza nyo of course tweteseteese nga gomba mission yaffe etandikirwako ku mulundi guno akuva mu kibinja era nga omupiira bwaffe ogenda okusooka olunaku
1: olwesandeza
0: esaza erya Busiro getugenda okuba nga tutunka nalyo so tweteseteese bulungi ttiimu ebaddewo weeri mu nkambi babadde batraininga bulungi nnyo tulispect okuba nga twenganga esaza erya Busiro jukira omupiira ogwasooka gwakola maliri gaali ga 0-0 egemu yaffe yaggulawo sizoni eno nga tukyalidde esaza erya Busiro so njagala okukunga bannaggomba ne bannamupiira bonna okubeerawo mu bungi ku lunaku olwesande ku kisawe kabulasoke okuyingira mutwalo babeerewo ng'abajulizi nga tufuna wini yaffe egenda okuba ng'esoose mu mupiira ogusooka baneno mu second round.
1: Mwayongeddemu basambi ki?
0: Of course twayongeddemu ku basambi abasambi basatu wetwayongeddemu era nga abagenda okubalabako olunaku olwesande byebimu ku ebyo by'olina okuba nga tojja kusuwa olunaku olwesande okujja okulaba ku mapeesa mapya gomba getwayongeddemu nga twetegekera second round.
1: Omanyi olina kyoyogedde ekintiisizza? Mbo kati mulu anakuva mu kibinja ne ngamba ye lesite we badda awo kati
0: no kikuwanda naye ndoza
1: Kubanga okumanya nti ati yavate baba mchibinja
0: anti tugeza ako kutunulida nti obadde wa okumanya woba kutu predicting wa uulaga wenga tuzo njene tuwaba gamba nti nga bomba beshuni yafi ya kuangula chikopo cha mlondi guwa mkaga nili chibia chita ambuli ya mitendera kati omutendera ogusoka watimu kusoka na eva mchibinja
1: mbadde manyi nti ebyo kuangula chikopo mwabi tulekede tuchiwa nti mbadde manyi ebyo kuangula chikopo mwabi tulekede tuchitwale bachituwe buwi
0: chakoli ba wangu sinyo
1: Boroza
0: yekiririza mwanga mbakuluno ayagala vepu chibinja
2: fetuwebaza buweba zakati
0: laeba ndi ayizo kulwana na kuwate chokuna
2: mama ngana we chokuna toshiri wala
1: reste watu wa bidebo na
0: kale sebo
1: nanyumba mugambe
0: esebo
1: ndiye Masaka eno seba inayo butuze
0: eh
1: era byo nabi yakola
0: ali kati mu bitundu byeggulu eyo baliyoko mpakaze bikonde za intercity era nga Fortbet favor main sponsor abepakezo so jenda leo na nyumba aliggulu eyo ekikonde nga chinyoka esebo
1: kale munnange katubagaliza obuwanguzi ne mugenda kuwangula temufaayo kubanga fe twaita dda mu kibinja abebuddu
0: hee musabe nnyo muleme kugwa
1: mujje tukuba balamu ngoleta balusima bali kundiri resto era wa kale ye mchalo yo resto mbatidi nda mugemanga bulijjo kuna kula Friday tubira na yena danga tukomekereza week nga tuingira weekend tena tutemira butia week wegenda kubiranga ate etambula weekend munsonga zonna nosobola kubiranga ate ozitegerira ddala bulungi tugenda kuanga tumula muko then bituva mukumula muko tugenda kujja tweyongereyo tovao.
3: Eno ye Radio Budu, Radio yo mtu wa ulijo. Empakazo kuno nyamisi Uganda dako, zizi no ziguse wano. Katigobede lo lugendo luna, okutuka dobana yamba zengule, nga we kumira kustate emu zimakula chika. Buli lwa kutanu norwe sande, kusawa bili eza ichilo, okutani kanga satu mulimuwa mwezi kuno gomsamvu, omwa akaguno. Atemu abagalo mpira, temusubwe mpira jomu kwa nejebo elu, omwili timu za mweze musingo kwa gala. Gamba nga Arsenal, Manchester United, PSG ne timu endala, nga jikula gibabu televu, kumikutu je mpira jesta time uzi.
4: Tukulete dechame chobla mwabulunji, kazire Power Tonic akolebwa mu nkoge ensigo z'ensuju omulondo awamu n'engabo ya chalo emanyiddwa nga cactus Kazire Power Tonic ayamba mu kugula emisuwa awamu anyiga ekisajja ayamba n'abo abakaluubirizibwa mu kufuyisa akugira kookolo w'okuzibikira ko n'okwongera amaanyi mu mubiri tulina Kazire Red Tonic agula enseke n'emisuwa mu bakyala akugira ebizimba bya nabaana ne mu nseke ekigalanga mu bakyala ko n'okuyamba abalumizibwa mu ndira Ulo

0: Chali ku radio budu radio yomuntu abulijjo mwebali nnyo mwebali liddala mwebali kubiranga atemu je kumideko mwebali kubiranga atemu uliza twine da cheka zilinga 12 zoka tulekere sawa omukaga ize chiro ngabe zigendo kubiranga ate zitambuza ensongo bulungi ennyo nduzalo ntuiteko obuli mu transfers mpola mpola then nama teams ngaga mukwaga agene mipira mu weekend
1: yes mwebali kubiranga muuliriza radio budu radio yomuntu abulijjo muri banja ulunyo. So of course teams zichi agenda maso nokubera ngaza nyimpire jyo kwegeza muri mu colleges eza zem kwera ngazita andika katinga ligi ya Scotland dele chandi se era Rangers elimu sikene mpade gushali mm. So ezimu kwezo clubs ezikinde kwera yoko ne mpira over the weekend jyo kwegeza na dale zimu singo kubera ngamugoberera eza manyu obaze musingo goberera especially mu Bungereza Man U encha bagenda kuzanya club ya Atletico Madrid. So mpira guno kugenda kwa ilo sawa kumiseka ungezi. Ida kugenda kwa ilo kuchisawa echa Strawberry Arena. Strawberry Arena. Walimu Sauna. Buliwogo lile linya Sauna. Chitegeza liwe ila kwangida Sweden. So mpira je kugenda kwa ilo angagunyo okera. So Man U vade bize. Mpira je kugeza mwano na wali. Nengo lumbi vade vigilane ibatabu kako kamala. So ilaba ino mpira kwa baba ujia. Ogwa Rickson so ba reactinga bulunyu mpira gubadamu okusamba ngaba kubakira bwe ya Lozen Bogo zali goal stano kubwerere kakati tubalinze tulabe enchia kichiche bagenda okubera nga bawayo mpira ogo then kirabia yes kirabia Arsenal baina yoko mpira olunako olurencha ne kirabia Girona so Arsenal genda kubera musike ne Girona mpira guno genda kubera okusawa satu ezechiro so kagenda kupeda unakulu wakaisa nyo ilo mpira guno genda kupeda ku Estadio Municipal de Montelivi walimu Girona chitegeza nchi Girona ya gendo kupeda angechazo mpira ogo then ilaseno mguangi la spine jakuza nyo game wendale ya Betis inakuzo mwezi nga tanu zijia kupeda sawa satu na hitundu katuwe banabati wagine mkakopo kabwe aka Emirates Cup mbajio kuzanyira club ya Dortmund inakuzo mwezi nga mwenda umwezo kwa munana so manu yeche ina yomu pira aseno inchana yo inayo mpira kakati kilabu ya Chelsea naba inayo mpira encha Chelsea yagenda kuzanya misana nyo abagenda kuzanya kilabu ya Tottenham Hotspur zigenda kupeda sawa mukaga neda chikana mutano eze misana kugenda kupeda kuchisawa echa Ako Stadium walimu Sidini edabu ulida Ako Stadium obabu ulida Sidini chitegeza wabida mkwangi ya Australia sekisa wicho chinene chinene kubanga chituza abantu emitwalo munana abantu emitwalo munana mwe 12.5 so Chelsea wagenda kupelela munsi kene spas atoyo banava bazanye club ya Juventus nakuzo mwezi nga 5 mwezi gwa munana so Chelsea nchamu muri wa mukaga aneda chika 10.5 eza kaungeze then abakirabia Manchester City namwe mugenda kubera no mpira encha Manchester cheza nya club ya Inter Milan so chewu nyisande John Stones yakagenda ku Inter yabade free agent nga yakanga kupanga bade asemba club kila ku Man City so encha Manchester genda kubera muskine Inter wali kuchisawe cha Hong Kong Stadium wali mu Hong Kong so mpira guno kugenda kubera okusawa munana ne chitundu ezemi sana kuna kugenda kupera mpira kwa kwegeza then Manchester wena avate eza nyamuko KLG Stars ba Stars zao kupako walimu lije kwangi la South Korea baja kuwa za nyena kuzumu isi nga tanu omwezo kwa munana Liverpool yoje mvudeko ibade ya kava ya sembio kuzanya recently club ya Liverpool mumbira nga weba sodo kupera nga baju kwa saganyiza boba genda kudamu kusamba kusande na kuzumu isi nga bili Liverpool ija kusamba moja tuita Premier League Series baja kusamba club ya Leeds ilo mpira kuna kuja kupera usawa tanu zechilo kuja kupera kuchisawa cha Soldier Field walimu Chicago sa chisawa chino chutuza wantu ya mtualu mukaga mulu kumi bebatula mweche chisawe mumbira nga wegeza kwa kupera ngetambu lobo liyao ilanga tulinzo kulaba Liverpool yagenda koletia mchikope icho chali waguru bebakule mbede kupanga baina points mukaga bakupa kilabu ya Rex amwemu 0 ne bakupa Sunderland nya 2 so baina points mukaga Rex amwe dakao Leeds ine dako ate Sunderland ne Simba. So ezo ze timu za mwe ezili muliche gwange lya Bungereza ezimu kwezo esingo kupeda nga zigobererwa ezigenda kupeda nga zibinkana over the weekend. Then timu za gwange lya Spain kilabu ya Real Madrid olunaku Orencha baina mpira kusawa m ze kaungesi Madrid yachegenda kubinkana ne kilabu ya Fiorentina sawa m then we banapenda kuzomweza nga munana babinkana mko ne club ya Phoenix Varos egwange lya Hungary niyo gwencha kugenda kupera kisawe cha ekisawe cha Asport Park Klagenfurt a Konstrassen chitegeza nti kugenda kupera kisawe mugwange lya Austria ejo sanga kitundu kibaita Klagenfurt so gwempiro gogwa banafa baba Real Madrid then kilabu ya Barcelona nayo betege kabaina yo actually Barcelona yo unako lwalero ebadde binkana ne kilabu ya Birmingham bade babinkana ne Birmingham era yogayo gompira kuno bakoza mali liga badega bili bili mpira kuno kwakagwa so Musambi Priski then Musambi Solis Romero batebede Birmingham goro ze zinywede then goro za Barcelona Musambi Abdul Karim akpeko gole bad actually akpeko gozi bade bili leta Barcelona ebadde serie ya bulijjo abazanyi banja baba abachuse mweno team Chezini ngojoko Chezini ngojoko Musambi Christensen then Musambi Martin kwa so Musambi Torrentis Kasado ne Banal then kati ba signings no Musambi Adeyemi ne game na badem ida asambi keda chike sose then kakati abazanya abasigadde bayanga timu ibadde to Kamala so chobola Birmingham bakutamba vumba vumba neba kwata ya malili munamwe time webagenze mu bunya Birmingham sita neba kupagozi ba de satu kubiri so kilabu ya Basa so Basa ona ijako damoku za nyangamu nana leba joku damoku la bikira Munsike I want to wana wana ilaba joku biyankarane kilabu ya Nottingham Forest zijako peda sasa wanya ezechiro mumbira nga wejoku peda ngechambu lobo yao so ezo ze timu za mwe engiri jezili mu active actually wagena ukutimu za kwangiri ya ungeleza zona in a weekend zigenda kupeda yoko no upira obwo kwegeza mumbera nga bwegeza ko kupera ngetambula gwe muganda wafauliriza radio budjo radio yomuntu wabulijjo kakati bwetugenda mawulire of course agakatale kubanga tulumba weekend waliwe ensonga eziba zigenda maso no kuitingana wanona wali gwe muganda wafauliriza radio budjo radio yomuntu wabulijjo so weekend egenda kupera masavu ingenda kupeda masavu ila bulirucha transfer zongiro kunyenye tira kubanga tulinganga bali murapwe sembayo kubanga transfer zija kukome kilisi wenda kuzumwezi ngalumu omwezi ogomwenda ngalumu omwezi ogomwenda kakati wosu vila teams okujayo na agombuto mkasera kano okubako abazanya abasaini ingivwa Xabi Alonso njagala kupeda nga bategeesa konti bwabuziddwa kucho kupeda n'abazanyi kumpi ba center backs 10 na dala ku Chelsea ategeesa kuna gamba nti yandi agada kupeda ne ba center backs ngaba no ba batano nenga mukaseda kana ba center backs abali ku Chelsea Maxence Lacroix oyo agenda kubera wabwe Lev Colwell wezile fafana Mamadusa Alon Ansemino Josh Achiampong Joel Lohato Benuti Badia Shire Akizirodisas Netweva Charoba chitegezo suwida abazanyinga batanu kumukaga okubeda nga bagenda kwa abulira timu eyo ya Chelsea then Vinicius kilabu ya Arsenal bachi ageza kukubeda nga bawalira kusonga za Vinicius Junior baga manchi bainzo kubanga ye genuine club Vinicius Junior ya inzo kupeda nga yega tako ni wakupade Real Madrid yo eri clear temu tunda na yega mantisinga umusambi yaba ya gado kupera nga vau bote baji nisa kumuro veda kupera nga afuruma wakusinzira kumukulu kubaita Lodra munamolide wa ESPN Madrid yega manti singa Vinicius Junior veda mwete futefo kubau bo tebafu deyo baji ya kupera nga vamuta uli yao yevini nenga nintesa ganya nazo zichi agenda maso wano na wali Ajax basaini uzo Musambi Julian Blanchi nga free agent Rubanyi maloku pa kukirabu ya Dortmund. So ya saini zendagano paka bidi ya bidi muenda. Ya Musambi Blanchi. Inter Milan. Bacha alimurese yokufuna Musambi Christian Romero. Okumuji ya mkirabu ya Tottenham Hotspur. Intensa ganya sigenda maso. Norenso ngo ya Musambi notusubi nanchi Romero. Yandi tambulam. Iranga inso kugwena mkandengama kumiana. Ensimbi ya za Euro. Kakati wali Musambi... David Washington alabi kanti agenda kwa mkirabu ya Cheus haba abudile mbuko na situaika na ye kucheus chizibu nyoko lozanti ya jakufuna wabude so yandibanga agenda kutambula mwa kufuna regular first team football ya Musambi oyo so Cheus alabi kanti ye yandia gado mtu ndira dala permanent deal na ye mvuka alaka ntafudeyo itafudeyo ne waba agenze koloni deal utewali wazivo. Kakati wali emasifaye tachari mtendesi wa gwangi la koti deva ofeshare ya kule mivuyo oboli yao. In fact ya kule mivuyo yaliwa gwangi ya Senegal na atene emasifaye kugwangi ya Ivory Coast. Biyako zabi koze nena ye ya sodo kupeda nga ya chitade echo kupeda kugwangi ilio. Then Inter Milan bazimo kupeda nga batu kiza buto echo kulano kufuna Musambi. Na Katz Jones okumoja mu club ya Liverpool eranga basubira ntukubuka denga 135 ensimbi eza euro baso olokuberanga bafuna Musambi oyo gwe bayita Katz Jones. Manchester United ne Chelsea bali interested mukufuna Musambi Nicolo Tresori akavuka kumvuko strike ali mu club Lodge. So timu zeze bidi zimwagala. Roma yolede yabade yakoze bidi ya 135 ensimbi eza euro. Bwana boba chayogeza bigambo yo Roma yakoze David so twagala kulaba ekijjo kupera nga chidako. Manchester United mbubachi bamaze dokpera nga bachekinga chekinga bali mukpera nga bali mukpera nga bacheke bashekinge meza bagala kulaba ekiva mu Newcastle ku Musambi Lewis All. So kila bwene mwagala ye defend ono bogende kupera nga wetegereza nete wandaba kupera o njogerezganya wakati kwa club ze bili mani ni kilabu ya Newcastle sago na gowe gari. Kakati wali Infantino wadone songe zikenda maso. Infantino ya gala kutundanga World Cup. World Cup wabenga kogu ba muguza chinto chikilabu kanti chalese kubaga na mpawa na dala mwanga gabulaya ila mwanga gabulaya gagamenti wechina ita mbagenda kubivamu.
0: Ndaba ni kunka kafu ni Asia
1: ya
0: bunabi igasi kukati
1: ani kwa kati ya daba yalo zanto Afrika yujomu umwe imidida kubanga chilimu sente ndi wano yomu filika kasente haka wata niza kagoba na hika kati bulaya we Ghana kwa kakafune Ghana ni Asia ubo liku chobato inacho uliko so chiba chigenda kufaili inga totali na ye chiga mwanti kakati project yeliwo FIFA bagala kuexpandinga World Cup ave kumawanga anamu munana agende kumawanga nkagamu ana
0: nye shigendi ilo chacha
1: bina bina nabili moko la sent because jo games jesuko mkubele nyinji games zira nyinji then ne sento kuyingira. So Infantino bulichimwali mpwela nga chitola kuspeed ya chikacha waguru nyo kakati okusinzira ku BBC Mikhailo Mudryk bamu kia linze ademu asambo mpira bambi Mikhailo Mudryk era immediately ku Chelsea kwali. So tumusubide okubera nga agenda kwegata ku Chelsea mu Hong Kong mu pre-season oluvanyuma lwa lwebyali bimuteberese okubera ebiragalalagala okubera mu mubiri gwe. So finally akalabika nti akadekeeko ku Musambi ono okudda ademu asabinge mumbere mu obendala gwe muganda wa faulire sa radio budjo radio yomuntu wa bulijjo. So ya Musambi Mudryk tumwagalize ekisinga kubanga byayisemu abiyisemu so ile agami ntali free okudamu okuresuminga kalia ye wano wenyini nyini nga tewali chakwe uzabuza wano na wali gwe muganda wa faulire sa radio budjo radio yomuntu wa bulijjo. Then Rau Asensio njagala kupera nga bategeza konti aina misango jagenda kwele nemba najo nenge misango jino juku atagana na video aina video jia sharinga ngeni mwate ya kana akato wamanye visele visinga wano mu Uganda musanga na abana babandi nemba kwata videos no sango mwana wo mtu numbe kifananyi no chipostinga banywanyi ekintu kyo kiba kyamu nyonno era twalabulira wano omuntu asolo okutwala mu koti nowele nemba na ye nga wakute video y'omwana muberenga begendereza nnyo olumugenda masomero abana bali mu kwechanga changao nokata katambi ko omwana ali ku stage apa afuminga ninga chali muto kitegeze obato ina muntu ine nago contact inze because omwana to contact inze tchai wa demzadewe wena okata ka video yako olinsonga tu yagala likes maybe yala noka postinga bajja kusiba nga toina wosola kubera nga weoleleza so kati ne mwana mulenzi na echa agenda kubera nga bako biyeoleleza ko bogenda kubera nga wetegereza kwa muganda wafauliliza radio budyo radio yo mtu abuli jo then onebi yagambye olisi taina jalaga era sekirida abo abageza ko kubera nga bamwe pikira na gamati ni kabere emperor wa China na wajja tebayinza kogera ku nsonga ya gamati ya olise ye wa kusigalao Magnus Akluwichi agenda mu PSG kubukadenga 5 nsimbi za euro so agenda kuva ku club ya Monaco kitegeza nti echo kubao njagala kupera ngamba tegeza konchi echo kubao kiba kigenda kusembeze mixa ja bakora okuja mu Liverpool then Bruno Guimaraes agenda kusigning Arsenal obukade 9 nsimbi za euro kubukade 9 nsimbi za euro era batu se kunzikiriziganya okusinzira kule equip so Guimaraes anytime abasa no chigenda kupera nga chitokota utokosi agenda kupera nga abe gatako then ndongo elioke ekolere gwe muganda wa fauliliza radio budu radio yo mtu wa bulijo then Lioni Golozeka free agent mukasera kano niye gambe taina buziwo Barcelona bwebe muwereze endagano taina buziwo ja kupera nga jisavinga musavinga singo kubera eya dala Gumuganda wa fauliliza radio wudu radio yomutu wabulijo
0: kali mbira wetu bitambula ku radio wudu kuli mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga te mjie kumideko mwebali kupiranga te muliliza tuwagala kubanga tukusibulira wani nteka teki ya trust odds yegendo kujieso wulo kupiranga te kuongira yu adhena te wali budu club mix ne masupabije Uganda baje kujia baso wulo kupiranga te baku ongira yu tuwagaliza ichile chilunji tudingane olunako uwe nchak.